0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

Nagsimula na po ang due date para po sa Bayan ng Diet ngayong araw po yan, June 5 hanggang 23. Gayun din po sa mga bayan po ng Kapalonga at Santa Elena, ngayong araw din po ang simula ng due date hanggang 8 po yan, or June 8. Sa bayan naman po ng Basud, ang due date po ay sa June 15. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bayan naman po ng San Lorenzo ay sa June 17. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay Mampurog. Sa bayan naman po ng San Vicente ay sa June 18. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Municipal Gymnasium. Sa bayan po ng Talisay ay sa June 19. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa bayan naman po ng Mercedes ay sa June 22. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 2. Sa bayan naman po ng Vinsons ay sa June 23. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 1. Sa bayan naman po ng Labo, magsisimula po ang due date sa June 9. At magtatapos po yan sa 19. Sa bayan po ng Paracale ay sa June 9 rin. At magtatapos po sa 17. At sa Jose Panganiba naman po ay sa June 8 sa Lunes. At magtatapos po sa 16. Paalala po ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang banda po ang ating pong mga teller windows na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay. Gayun din po ang ating mga area offices. Yan po ang Area 1 office na nasa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Area 2 office naman po na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At Area 3 office na nasa Barangay Batubalani sa bayan po ng Paracale. Gayun din po ang ating mga service centers. Ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 Office Teller Window sa bayan po ng Daet at ang ating pong Drive-Thru Teller Window sa ating pong Main Office sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado ngayon pong buwan ng Hunyo. Kaya naman po bukas, June 6, bukas po ang ating teller window sa Area 1 office sa bayan po ng Daet. Gayun din po ang ating drive-thru teller window sa ating pong main office sa bayan po ng Talisay mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Magkakaroon po tayo ng separate advisory kung alin po mga teller windows ang bukas po sa June 12. Yan po ay Independence Day. Lahat po ng ating active Canoreco accredited bad senders ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa kanilang due dates. Gayun din po tinatanggap rin po nila ang bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa pamamagitan ng atin po mga accredited bayad centers, dalhin niyo po ang inyong electric bill or statements of accounts. Ganyan po, maririn po kayo magbayad sa atin po mga online payment platforms. Yan po ang GCash, PMaya at Click Application po ng 7-Eleven.

Dako po tayo sa ibang paalala para puroon sa mga nais pong mag-avail ng diskwento sa kanilang bayarin sa kuryente. Meron pong dalawang diskwento po na maaaring i-avail ang ating pong mga qualified end users. Una po riyan ang senior citizen discounts. Ang batayan po natin riyan ay Republic Act No. 9994. Gayun din po ang ERC Resolution No. 23 Series of 2010. Ang mga kondisyon po kung saan maaari kayo makapag-avail ng senior citizen discount ay dapat po ang uri ng connection sa serbisyo ng kuryente ninyo ay residential type. Ibig sabihin po hindi po maaari ang mga commercial or industrial type. Dapat po ay residential type. Ganyan din po ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 100 kWh pababa. At syempre po ang kontador ay nakapangalan kay senior citizen nang mahigit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa kung kayo po ay pasok roon sa mga kondisyon na nabanggit ay senior citizen discount application form na nakukuha po sa ating mga opisina, gayon din po ang inyong senior citizen ID card o kahit ano pong government issued ID card na nagpapakita po ng inyong pong birth date at citizenship. Gayun din po ang barangay certificate of residency na nagpapatunay na kayo po ay nakatira roon sa bahay na hihingian po ng diskwento. Kopya po ng latest electric bill na nakapangalan po kay senior citizen at latest po na 2x2 colored picture na white po ang background. Tandaan po natin na tanging ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Gayun din po ang diskwento ay nakabatay po sa nakapangalan sa kontador kahit ilan po nakatirang senior citizen sa bahay po na kinakabitan nito. Maaari pong ipasa ang mga kinakailangan mga dokumento sa pinakamalapit po na Canoreco Area Office or Service Center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative. Basta't bukod po sa mga kinakailangan dokumento, ay may dala si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Tandaan po natin na epektibo po ang senior citizen discount hanggang December 31 ng taon na na-approve or na-renew ang diskwento. Kailangan po i-renew ang diskwento kada taon bago po mag-January 24. Kung hindi man po makapag-renew bago po mag-January 24, ay sa susunod na pinakamalapit na billing period kung kailan po nakapag-renew si senior citizen ang magiging effectivity po ng diskwento. Sa renewal po, kailangan pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center sa kanya, dala po ang isang valid ID card. Ang isa po pong diskwento na maaaring i-avail ng ating pong mga qualified end users ay ang Lifeline Rate Discounts. Ang batayan po natin diyan ay ang Republic Act No. 11552. Gayun din po ang DOE-ERC-DSWD Joint Resolution No. 1, Series of 2022 at Series of 2026. Gayun din po ang ERC Resolution No. 2, Series of 2026. Ang mga condition po kung saan maaari po kayo mag-avail ng Lifeline Rate Discount ay kayo dapat ay Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiary na kasalukuyang nasa certified lists ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipinasa po sa ating kooperatiba. Maaari rin pong ma-qualify ang mga hindi po 4-piece beneficiary basta't ang buwan ng income po ninyo ay nasa baba po ng poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ganyan po,

apat ang buwanang konsumo sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa para makapag-avail nitong lifeline rate discounts ay para po roon sa mga 4-piece beneficiaries, kayo po ay otomatikong rehistrado na po sa programang ito. Para naman po roon sa hindi po 4-piece beneficiary, ngunit ang buwan ng income ay nasa baba po ng poverty threshold, ang mga dokumento po na kailangan nyong ipasa sa pinakamalapit po na area office or area office na nakakasakop sa inyo ay lifeline rate discount application form na nakukuha rin po sa ating area offices. Gayun din po, valid government issued ID card, latest pong electric bill o Canoreco official receipt ng binayaran pong electric bill, sertipikasyon mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Para naman po roon sa hindi po sa kanila nakapangalan ang kontador na ginagamit nila, ay kakailangan ninyo rin po magpasa ng mga sumusunod na dokumento. Kung nakatira lang po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan po sa kontador, ang ipapasa nyo po ay barangay certification na nagpapatunay na kayo po ay nakatira sa iisang bahay. At kung kayo naman po ay nangungupahan, yan naman po ay contracts of lease. Makatatanggap po ng 100% discounts ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan po na ang konsumo nila sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa.

Sa ibang paalala po, meron po tayong scheduled power service interruption sa Sabado. Yan po ay June 6, 2026. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali, 4 na oras. Ang isa pong gawain ay balancing of electrical load, correction of identified hotspot, clearing of line obstructions and other preventive maintenance works. Ang mga apektadong lugar po ay buong bayan ng Basud, coastal barangays po ng Mercedes, yan po ay barangay Katambunganon, Kayukyukan, Kulasi, Gabok, Hamuraon, Hinipaan, Lalawigan, Lanot, Mambungalon, Manggisok, Masalong-salong, Matuog-tuog, Pambuhan at Tarum. Gayun din po ang South Barangays ng San Lorenzo Ruiz. Yan po ay Barangay Manlimoncito, Salvacion, San Antonio, San Isidro at San Ramon. Ang isa po pong gawain ay replacement of bypass switch, correction of identified hotspots, clearing of line obstructions and other preventive maintenance works. Parehong araw po rin po yan, June 6, Sabado. Mula rin po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, 4 na oras. Ang mga apektadong lugar naman po ay buong bayan ng San Vicente, Barangay Alawihaw, Dugungan, at bahagi po ng Barangay Lagon sa bayan po ng Daet, at bahagi po ng Barangay Binanwaan, Itomang at Kahabaan sa bayan po ng Talisay. Gayun din po sa Sabado, may gawain rin po tayo. Mula naman po alauna ng hapon hanggang alas 5, ang gawain po ay shut off of power line to give way for the installation of heavy equipment at CNSC Abanio Campus in response to their requests. Gayun din po other preventive maintenance works. Ang mga apektadong lugar po ay Luisito Street, Vivencio Street, Joselito Street, Ofelia Street, Urbano Street, at J. Lucban Extension sa Barangay Dos o Pasig sa bayan po ng Daet. Gayun din po sa Sabado, mula naman po alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon, 4 na oras rin po, ang gawain naman po ay installation of power capacitor, replacement of hotline clamp by wedge connectors for jumpers of backbone line and other maintenance works. Ang mga apektadong lugar naman po ay buong bayan ng Santa Elena, Barangay Bayabas at bahagi ng Barangay Gisikan sa bayan po ng Labo, at Barangay Villa Aurora, Villa Belen at San Antonio sa bayan po ng Kapalonga. Tandaan po na maaaring maibalik po ang serbisyo ng kuryente anumang oras po matapos po ang nasabing mga gawain. Sa kabilang banda po, para po roon sa meron pong power service concern, maaari po kayong mag-report sa atin po mga hotline numbers. Sa inyo pong pagtawag, huwag niyo pong kalimutan na ibigay po ang inyong account number kung applicable, ang inyo pong contact number, contact person, siyempre po ang inyong address, nearest landmark at inyo pong power service concern. Ang lahat po ng ating mga opisina ay meron pong hotline number para po sa Area 1 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Sa Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena, ang hotline number natin po riyan ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. At sa Area 3 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Jose Panganiban at Paracale,
Ang hotline number po natin riyan ay 0910-934-6328. Inaanyayahan rin po natin ang ating mga member consumer owner or MCO na mag-join sa atin pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Pag kayo po ay nag-join sa atin pong broadcast channel, kayo po ay makakatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente, mga importanteng paalala at abiso, update tungkol sa atin pong power rate, due dates at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng atin pong kooperatiba. Para po makasali sa atin pong broadcast channel, ay hanapin nyo lang po ang ating posts sa ating pong official Facebook page na Canoreco at i-click po ang link na nakalagay po sa caption. Pagkatapos po i-click ang link ay i-click po ang join at yan po ay kasali na po kayo sa ating pong broadcast channel. Ganyan din po, marili po kayo mag-avail ang ating pong Canoreco SMS service. Marili na po kayo mag-inquire tungkol po sa inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong cellphone. Sa pamamagitan po yan ng pag-type sa inyong pong messaging app ng bill, yan po ay BILL space ang 10-digit Canoreco account number po ninyo. Halimbawa po, yan ay bill, BILL space 12-3456-7890. Ipadala po yan para po roon sa mga smart users, yan po ay 0949-560-7630 at sa mga Globe users naman po ay 0956-715-6869. Mangyari hintayin po ang mga tugon na naglalaman po ng detalyeng impormasyon tungkol po sa inyong electric bill. Nakalagay po riyan ang inyo pong Canoreco account number, current bill amount at standing arrears kung meron po, total amount due, due dates at billing months. Sa ibang paalala po, ERC Notice of Virtual Hearing, ERC Case Number 2026-059RC in the matter of the application for approval of capital expenditure plan for years 2024 to 2026. Maaari po kayong bumisita sa atin pong Facebook page para po sa kumpletong detalye para po sa ERC Notice of Virtual Hearing na gaganapin po sa June 26, 2026. Sa ibang paalala po, para roon sa mga nais pong magpakabit ng serbisyo ng kuryente, meron po tayong pre-membership seminar kada Biyernes po simula alas 9 ng umaga. Yan po ay sa second floor po ng Canoreco Building, Area 1 Office, JP Rizal Street, Barangay 1, sa bayan po ng Daet. Yan po ang unang kailangan po para magpakabit ng serbisyo ng kuryente. Pag-attend po ng pre-membership seminar ay makakatanggap po kayo ng pre-membership seminar certificates. Kung hindi man po maka-attend ngayong Biyernes, ay kada Biyernes po yan ginaganap bukod po sa mga holidays. Kaya naman po roon sa mga nagbabalak o magbabalak pa lang po magpakabit ng serbisyo ng kuryente, attend na po sa atin pong pre-membership seminar sa Area 1 Office.

Dako po tayo sa balita. House Bill 9003 para sa prangkisa po ng Canoreco aprobado na sa ikatlo at ipinal na pagbasa sa Kamara. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill number 9003 na naglalayo magkaloob ng legislative franchise sa Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o Canoreco. Isang mahalagang hakbang po ito upang mapalakas at mapanatili ang maayos na distribusyon ng kuryente sa lalawigan po ng Camarines Norte. Ayon po sa ulat ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated or Filreca, kabilang ang Canoreco sa apat na electric cooperatives sa Luzon na nabigyan ng approval sa plenaryo ng mababang kapulungan noong Mayo 26. Kasama rin sa mga naaprubahan ang Casoreco 1, Casoreco 2 at Panelco 1. Layunin po ng House Bill 9003 na bigyan ng Canoreco ng legal na prangkisa upang magpatuloy sa pagtatayo, pagpapatakbo, pamamahala at pagpapanatili ng mga distribution system para sa maayos na paghahatid ng kuryente sa mga member consumer owner sa buong Camarines Norte. Sa botong 226 na pabor, wala pong tumutol at dalawang abstention, ipinakita po ng House of Representatives ang matibay na suporta nito sa pagpapatuloy ng serbisyo ng mga electric cooperative sa kani-kanila pong nasasakupan. Nagpahayag naman po ng pasasalamat ang mga kooperatibang naaprubahan ng prangkisa sa pangatlong pagbasa sa Filreca Party Lists at APEC Party List na kabilang sa mga pangunahing nagsulong ng mga panukalang batas. Malaking tulong ang pag-aproba ng franchise bill upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para po sa mga mamamayan. Itinuturing ding mahalagang tagumpay ito para sa Canoreco, lalo na sa patuloy nitong pagsisikap na mapaunlad ang electrification program, mapalawak ang serbisyo at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng enerhiya sa lalawigan. Matapos maaprubahan sa ikatlo at pinal na pagbasa sa House of Representatives, ang susunod na hakbang para sa House Bill 9003 ay ang pagtalakay at pag-aproba nito sa Senado. Kapag naipasa rin sa Senado, daraan ito sa Bicameral Conference Committee kung kinakailangan upang pagtugmain ang bersyon ng Kamara at Senado. Pagkatapos ito, isusumite ang panukala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo upang tuluyan itong maging batas. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa Canoreco official Facebook page na Canoreco at sa Canoreco official website na www.canoreco.com.ph.

3 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nakikinig sa atin. Ganyan din po sa lahat ng pinagkukunan natin ng mga updates at reminders. Yan po ang bawat departments ng Canoreco, ang Institutional Departments, Corporate Services Department, Finance Services Department, Internal Audit Departments, at Technical Services Department. Kasama rin po ang ating mga area offices, Area 1 Office, Area 2 Office, at Area 3 Office. Papasalamat rin po tayo sa ating driver for today, Kuya Rodney Zantua. Lagi po natin tatandaan ng Canoreco po ay miyembro po ng Filreca. Ang Filreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adhikain ay protektahan ang mga member consumer owner laban po sa hindi makatarungang pagtaas sa singil sa kuryente. Lagi rin po natin tatandaan na ang Canoreco ay sa ating pangalagaan natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa lahat ng ating member consumer owners.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM. Daet.
8: The

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sa
4: still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
3: And Best Cafe Black.

Brooklyn music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

Gen Z, tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
7: and Best Cafe Black.
8: Pinoy Gen Z, so One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
4: Gen Z.
3: Pinoy!
4: Pinoy!
3: Pinoy!
4: Gen

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Pabili po.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.

Crooked music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

energy. Pure energy.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: One radio.
1: One radio.
0: Premium music and beyond. One radio. 99.7. One radio. 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin, Biyernes, Hunyo 5, taon 2026. Ako po si Erickson Brutas, anasendong magiging tagapaghatod, Barreta. Nadalaw kita sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM, Daeta. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. And oras, alas 5:05 po ni na pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 20, barada 30, barada lokal.
0: Marikas na narespondihan akan mga emergency responders ang nasarong insidente ni nagkasulo na nangyari sa Purok 1, Panal, Tabaco City, Ngunya na Aldaw. Sigon sa inisyal na investigasyon, nagpuon ang nasulo sa kusina kanharong makali subuot mabayaan na nakasalang asinawarang bantay ang piglulutong pagkaon gamit ang LPG stove. Ulis sa mga piot asin daimaag na mga dala na pasiring sa naapektara na harong. Ginamitakan mga responders ang Guyana compound bilang pangenot na access point tanganing maipasto ang mga hose asin maisagibo ang firefighting operations. Sa pinakahuring report, naapula na ang nagkasulo asin wara manin na i-report na nagadaan o nalugadan na sa naunang bitan ng insidente. Nagkasararo sa pag-aksyon ang Bureau of Fire Protection, Tabaco, City Disasters Reduction and Management Office, Tabaco, asin Chinoy Fire Volunteers, tanganing masyarto ang kaligtasan na kanagkomunidad. Pigpapagirumduman ang publiko na pirming magbantayan ang mga pigluluto sa kusina asin syartohon na ligtas ang paggamit ng LPG tanganing maibitaran ang mga siring kaining insidente. Mientras tanto, detalye sa kan barata sa Legas Pesetia, nagpatanid ang PSO Legas Pia sa publiko na mag-ingat sa mga hold-up perpetrators makalis ang mga nairehistrong insidente sa syudad kasuod maninbanggiya. Sigun kay PSO Legas Chief Octavio Rivero, malagsindanin mga outpost sa nabanggit na lugar asin madeployanin mga tawuhan ngani na magbantay digdiya. Alagad ni Nino ni Rivero na wara sindang tawuhan na sa lugar sa oras nin banggiya. May limitasyon man ana sa indang responsibilidad sa siring na insidente asin wara subot sa sindang jurisdiction digdiya. Kun kaya PNP na ang nagmamantinir sa peace and order sa siring kaining mga insidente. Kay puan subot akan sa indang presensya afwera kun igwang aksidente sa tinampo asin ngani magin marhaya ang dalaga na trapiko.
1: Parada 30, parada 30.
0: Alas 5:08 ni na pagkahapon. Detalya sa kan barata sa baga kay Albaya. Parte ka nagpapadagos na Brigada Eskwala 2026 isinagibo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan baka kay Albaya and misting operations sa gabos ng mga eskwelahan sa Banuan. Katuwang ka na MDRRMO and Rural Health Unit as in GSO tanganing mamantinir ang maraya na kapalibutan para sa mga estudyante, para tokdo asin mga personahe sa kan mga eskwelahan sa paparaninang barukasana kan klase sa maabot na Hunyo 8. Sigon kay Mayor Nuki Bombales, parte inikan sa indang suporta para sa pag-andama kan mga eskwelahan asin pagsyertong preparado ang mga pasilidad para sa panibagong school year.
1: Parada 20, parada 30.
0: alas 5:09 nin pagkahapon. An oras man ayan natog sendog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado lokal. Gadan ang sarong 9 anyos na aking lalaki, makalis mabangganin motorsiklo mantang nagbabalyo sa National Road sa Barangay Kabkab, San Andres sa Katanduan sa Kasud, Mangaga. Ang biktima, sarong grade 4 na estudyante as in residente kan nasabing barangay. Idiniklarang dead on arrival kan doktor sa 1M Alberto District Hospital ang biktima. Sigun sa inisyal na investigasyon na kan pulisya, pasado alas 9:30 nin aga kan mangyari ang insidente sa highway sa barangay Kabkaba. Tigmamaneho subot kan sarong 19 anyos na residente kan na barangay San Isidro, San Andres ang sarong itom na motorsiklo asin pasiring ini sa direksyon na kan barangay Bislig hali sa poblasyon. Sigun sa report kan San Andres Municipal Police Station, bigla subot na nagbalyo ang aki sa dalan dahilan tanganing mabangga ini kan na motorsiklo. Tulos man na nagresponde ang mga tawanan kan di Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa kan San Andres asin dinara sa ospital ang biktima. Siring man ang rider, alagad binawian in buhay ang aki mantang pigasi kaso. Mientras tanto, inarestar kan mga otoridad ang rider mantang padagos pa ang investigasyon sa insidente. Pigpapagirumduman man kan mga otoridad ang mga motorista na magandam asin magluway-luway sa pagmamaneho, lalo na sa mga lugar na igwang mga harong asin pedestrian, tanganing maibitaran ang mga siring kaining aksidente.
1: Parada 30.
0: Alas 5:11 nin pagkahapon.
1: Sa hindi ang panlalawigan kalabay, News Update.
0: Kinumpirmar na kan sangguni ang panlalawigan na kan Albay ang pagtalaga kay Engineer Karen Olayres bilang Chief kan Albay Human Settlement Office sa nangyaring ika-44 regular session na kay niya. Ang motion na for concurrence na inendorso ni Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson as in First District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz kunsain gabos nag-uyon as in inaprobaran na kan mga miyembro kan sangguniang. Sigun kay Olayres, na plano niyang magtugdok ni na Provincial Local Housing Board tanganing mapakusog ang koordinasyon na kan na mga housing programs asin mga regulasyon sa manlain-lain na gobyerno lokal sa bilog na Albay. Big doon man niya ang pangangaipuhan sa land banking asin site acquisition kung sain pigainganyar niya ang mga lokal na gobyerno na magtukoy asin magkaigwani na mga lote para sa mga maabot pang housing projects na nakalinya sa indang kanya-kanyang comprehensive land use plans. Nagpasalamat si Olayres sa sanggunian sa pag-aprobar kan sa iyang concurrence asin kay Governor Noel Rosal sa tiwala asin pagpapahalaga sa iyang liderato sa nasabing opisina. Ang mga itinampok na lakdang na iniya, pigbabanabana na makakatapang sa mga paghinguwakan na probinsya na mapakaray ang housing planning asin development para sa mga Albayano.
1: Sa hindi ang panlalawigan kalabay, News Update. Parada 30. Lukan.
0: Alas 5:13 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
1: Parada 30. Barata Nasyonal.
0: Pinanginotan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang groundbreaking ceremony para sa itutugdok na opisina kan Department of Tourism Region 3 sa siyudad ni San Fernando, Pampanga kan Martes. Sigun kilapid ang duwang nga palapag na ebidifisyo na itutugdok sa barangay Kaluluta magsisirbing permanenteng opisina kan DOT Central Zone Regional Office. Sa sayang mensahe, sinabi ni Lapid na importanteng magkaigwa ni nasadiring edifisyo ang DOT Region 3 bilang sarong kapampangan. Ipinayag man niya ang sayang pagkaorgulyo na sa siyudad ni San Fernando mapapaduman ang bagong opisina. Nagpasalamat man si Lapid sa gobyerno lokal kan San Fernando sa pagtaokan sa dagdag o dagang pagtutugdukan na kana proyekto. Nagtagama ang tiyaza ni labi sa 45.3 milyones de pesos na pondo para sa konstruksyon na kan edifisyo na pigbabana-abana na matatapos sa enot na quarter kan taong 2027. Nag-attender man sa groundbreaking ceremony si DOT Region 3 Director Richard Dainosa, City Councilor Raji David, City Administrator Chris Tanico David, asin City Tourism Officer Ching Pangilinan na.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Mientras tanto, inaprobara na kan Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa ipinaluwas na resolusyon na kan Sandigan Bayan na 5th Division, tugot ini na magtinir sa Philippine General o sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame, Cebu Noan, asin bako sa The Medical City. Nakalagman sa mosyon na kan abogado kan dating kalihim na huli sa edad kay ni asin pigmamati na helang, importanteng sa hospital na ini magtinir. Matinir si Bonoan sa PNP General Hospital mantang nakabinbinpaan sa iyang kaso. Magigirumduman na isinugod sa ospital ang dating kalihim. Makalis magluwas ang warrant of arrest niya uli sa kasong plunder na ipinaluwas sa Kanasandigan Bayan. Kabali ang dating kalihim na nampang sa kasong graft as in plunder siring man si Senador Jinggoy Estrada asin iba pa uli sa subuot na pagkakaimbalto sa anomalya sa flood control projects sa
1: Parada 30, Parada 30.
0: Mientras tanto, pinahimutikan ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro as iniba pang miyembro ka na Makabayan Block ang mga akusasyon kan ex-Marines na nagresibi subod sindan in kwarta gikan sa dating kongresista na si Saldico. Sigon kay former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, saro subuot na kautikan ang mga sinabi, akusasyon o istorya kan mga nasabing ex-Marines na ipigdawit ang sa inda mga pangaran, na partikular na siya, dating Gabriela Representative Arlene Rosas asin dating Kabataan Party List Representative Raul Manuela. Bagsak man subuot kung nuhiligon man ang kredibilidad kan mga ex-Marines uli sa enot na affidavit ninda ang iba man ang listahan na siring man sa ikaduwang affidavit. Dugang niya na politically motivated uni uli sa mga nadawit na pangaran ang imbelto sa pagsunod ng impeachment complaint laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Siring man na warang kakaiba kung nakikipaghilingan sinda Kiko uli sa natural ang makipaghilingan ang Makabayan asin iba pang kongresista asin parte inikan leadership asin may kinaaraman sa kadakol na isyo sa kongreso. Pagdoon ni Castro na saro ining demolition job kana kampo ni Duterte na ginamit ang 18 ex-Marines uli sa pagbusol ninda kan impeachment kontra sa vice-presidente. Sinabi man kay ni na daisinda imbalto sa mga flood control projects o infrastructure projects po na kantaon 2013 o mga kickbacks. Mientras tanto, pigayag pa niya na ang nasabing hearing ang nasahiling ninda sa sarong illegal uli sa bako ni ni ang nasaindang pigbibisto bilang mayorya kan Senado.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Alas 5.18 ni na pagkahapon. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasional. Inanunsyo kan abogado na si Attorney Levy Baligod na nagrepresentar sa 18 self-identified na dating miyembro sa kan Philippine Marines na masumiter sinda nin bagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee na mas kompleto asin detalyado. Nag-atendir si Baligod sa hearing kasuodma kan Senate Blue Ribbon Committee sa pamamayuan ni Cayetano o Cayetano Black katakod kan ng mga subot anomalya sa flood control projects. Sigon kay Baligod, iguan ay nagkapir ang dating miyembro kan dating militar na pinapirmahan na subot kan National Bureau of Investigation ana sa indang mga affidavit na dae asya nag-review. Yantras tanto, nagpahayag manon reaksyon si Senadora Amy Marcos kung sain na nga po dani na pag-iingat asin padagos na paglinaw sa mga aligasyon. Sa suway na pahayag ni Senador Loren Legarda, tinawan doon kay niya ang importansya kan padagos na pagtrabaho sa tao kan nagpapadagos na tensyon na salaw kan Senado. Biglalauman pa ang dugang nga na pagsumiter nin mga dokumento asin posibleng pag-amyanda sa mga nainot na pahayag mantang nagpapadagos ang investigasyon na kanakaitano asin Gatchalian Blacks mapanapit sa flood control skandal. Ipig doon na kan Integrated Bar of the Philippines na legal as in valid ang isinagibong sesyon na kan Senado kan Hunyo 3 kasunod na kan mga question sa validity kaini sa pagkakaiguanin quorum. Kasarong pahayag, sinabi kan IBP na nakabase ang sa indang posisyon sa desisyon na kan Korte Suprema sa kasong Avelino v. Cuenco kan taong 1949. Sigun sa organisasyon, ang nagabos na akusasyon na resolusyon as na desisyong ginibor sa sesyon kabali ang napagkailhir ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin ang pagtatalaga kan mga lider kan komite ang ipigkonsiderar na opisyal asin may bisa. Paliwanag pa kan IBP na bastante ang naprasansya kan doseng senador nganing magkaiguanin quorum, huli ta may duwang senador na daimay ko konsiderar na abilable para gampanan ang sa indang tungkulin sa Senado. Kabali digdi si Senador Jinggoy Estrada na presenteng nakakulong katakod kan kasong plunder asin si Senador Ronald Bato de la Rosa na subuot dae pamaarama na kun hain na. Huli digdi, 22 sana ang ipigkonsiderar na abilable na miyembro ka ng Senado asin ang napresensya kan dosing senador ang bastante na subuot ngaling makabilog nin quorum. Nagpoon ang orolay, makalisliwat na day mag-atindir sa plenary session ang majority block na pinamamayuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Siringman, nag-atindir si Senador Francis Yachis Escudero asin nag-iba sa miyembro ka ni minorya. Rason na nganing makumplato ang kinakaipuhang bilang para sa quorum. Sa iwalay na pahayag, sinabi kan Campo ni Gatchalian na ang quorum ang dapat ibase sa bilang kan mga senador na may kakayahang gampanan ana sa indang mga mandato. Naayon ini sa interpretasyon ng kan Korte Suprema na ang 12 miyembro, halis kabilugang 23 na senador, ang pwedesir mabilog nin constitutional majority para sa quorum kan Senado. Alas 5.22 nin pagkahapon. Padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal. Nagagad nin dispensa si Senador Rodante Marcoleta sa mga mamamahayag makalis niyang apudon ang pirang miyembro kan media bilang paid hacks sarong pahayag na naguno subuot nin matinding batiko sali sa press asin na mga opisyal. Sinabi ni Marcoleta na pinagsisisihan niya ang naging pahayag. Siringman, ipigdoon man niya na ano sa iyang pahayag ang bunga kan subot pagkadismaya sa mabuntol na pag-usad kan investigasyon sa flood control anomalies asin da isubot na pagbanggit sa iya kan pirang news report mapadapit sa Iglesia ni Cristo Rally kan Enero taon 2025. Sigon sa senador, nagdalo siya bilang saro sa apat na tagapagtaram sa nasabing rally. Alaga da isubot siya nabanggit sa pirang artikulo kan mga pahayagan na isinurata kan kabilugang onseng mamamahayag. Kinundinaman na kan organisasyon kan media ang pahayag kan senador na inapod ining irresponsible as in reckless attack laban sa mga mamamahayag. Nagpahayag manin na pagkabahala ang Presidential Task Force on Media Security na nagsabing ansiring na klase ng generalization ang pedisir makaraota sa kredibilidad kan media asin magkausa nin panganibas sa mga mamamahayaga. Sa tahaw kan issue, dinipensarana kan pirang senador ang hanay kan media. Asin sigun kay Senator J.B. Ejercito, bako makatarungan ang akusasyong piga babayadan ang mga mamamahayag. Pagdoon pa niya na si Sharto niyang sa iraruma kan sa iyang panunungkulan sa Senado ana mapapangatamanan ang kalayaan asin integridad kan mga reporter na nagko-cover sa institusyon.
1: Parada 30!
0: Mientras tanto, nagluwas ang Department of Trade and Industry ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027. Nganing tabangan ang mga konsumidores na magkumpara ka negosyo mantang naghahanda ka ana mga pamilya para sa pagbubukas ka na klase. Sigun sa ahensya, obeto kan price guide na magtaonin giya sa common na pigwabakan na gamit sa eskwela, siring kan notebooks, papel, lapis, ballpen, krayula, pambura, pantahar, asin ruler. Basado sa advisory kan ahensya, ang notebooks ang may presyong 13 pesos hasta 52 pesos. Ang grade pad paper may presyong 13 pesos hasta 37 pesos kada pad o paka. Ang mga lapis man may presyong 12 pesos hasta 18 pesos kada saro o 15 pesos hasta 24 pesos kada paka. Ang mga ballpen man may presyong 3 pesos hasta 21 pesos kada saro. Ang krayula may presyong 12 pesos hasta 114 pesos kada kahon depende sa kulay. Ang mga pambura man may presyong 8 pesos hasta 20 pesos kada saro. Ang mga pantahar may presyong 16 pesos hasta 69 pesos. Ang mga ruler man may presyong 8 pesos hasta 32 pesos. Sigun sa DTI, ang giya ang iniluwasa nganing matabangan ang mga publiko na makapili nin abot kayang school supplies mantang pigsyerto manliwat ang kalidad ang tamang label kan mga produkto.
1: Parada 30!
0: Mientras tanto, inanunsyo ka na Philippine Statistics Authority na ang inflation rate kan nasyon nagbaba sa 6.8% kan Mayo 2026 agikan sa 7.2% kan Abril 2026. Sigun sa report, nagbaba kay ni o ang pagbaba kay ni huli sa maluway na paglangkaw kan na presyo kan mga pagkaon urog na ang bagas, gulay asin karne, siring man ang pagbaba kan na kuryente asin nagkapirang serbisyo. Mas kipahalang kawini kumparar sa target range kan Bangko Sentral ng Pilipinas na 2% hasta 4%. Pagkukonsiderar man kan mga ekonomista na positibong senyales ang luway-luway na pagluya kan inflation. Susug sa datos sa kanya PSA ang inflasyon sa pagkaon tag nagbaba sa 8.5% gikan sa 9.1% kan Abril. Mantang ang mga non-food items, arukan transportasyon asin mga utility sa harong nagpahiling manin mas maluway na paglangkaw. Sinabi manakan BSP na padagos nindang babantayan ang mga factors arukan presyo kan langisa sa global market asin ang epekto kan El Nino sa supply nin pagkaon na.
1: Parada 30! Parada National!
0: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na ngayon yan in minerals kay guloy ng Pagnum Minsurong Capsule Roll daw ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 unong kay Tropical Depression Esther. Padagos ining naghihiro pasiring sa east northeastward pasiring sa east kan Taiwan. ang sentro kaini basado sa mga abilabloing datos na sa 250 km north kan Itbayat, Batanes. Iguain ni darag ni na kusog ni paros na maabot sa 45 km per hour, pagbugso na maabot sa 55 km per hour. Mantang naghiro pa east at northeastward sa Kaskas na 15 kilometers per hour.
1: Parada 20 weather update. Parada 20
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarinesura, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulyana Show. Kasapa si Tita Pulya. Ako po ang nasendaw naging tagapagatod barata, Erickson Brutas. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM, Tinduguna.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one.
2: Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
1: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
14: Ask yourself.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Hello, hello, hey. John, semalam dah panggil yang mampok. Kami Colin. Ayan na naman. Aray! Kinakagat-kagat na naman ako ng dilihan. Kayo rin ba? Biyernes po ngunyan. Asin ko kan Hunyo 2026. How was your week? Sana po naman naging mapagpala. Masigan at matagumpay. At higit sa lahat, masaya. Hindi naman po ako sa iyong lingkod na bago masyado magayunon pero mahamuton.
1: Goranda pero may harang ba?
0: Tita Pollyanna. At syempre po naman, naka-live po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At tayo po ay naka-audio live stream lamang po para naman imagine ninyo kung gaano ako kaganda. Although pwedeng-pwede po nyo masilayan ang aking kagandahan sa aking TikTok account na Diyosa ng Kahibangan. O ayan, pasyal na kayo doon. If you follow, I make follow to you too. Ganon! Siyempre, nadadangon po kita sa 1st, 2nd, and 3rd District Kanabay sa One Radio Tabaco. Mga partikan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. So One Radio, dahi naman po nadadaw kita sa bilog na Camarines Norte, as in mga partikan Quezon Province. Kaya naman, samahan nyo nyo naman ako. Masyado naman akong laid back ngayon. Weekend! Kaya naman, make it your family day para maging super bongga naman ang mga pangyayari. Mas lalong magkaroon tayo ng pagkakilanlan sa isa't isa. And of course, yung tinatawag nating shared experience ay mas lalong magiging matingkad. Of course, every day we are weaving memories. Kaya naman, gandahan na natin, di ba? Of course, forever, kaibanan po niya sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee, Charmaine, of course, Orange. Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Merontank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores. Family Ang Bayan, region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Kibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok. Wanok Chicken Inasal Daet. Nyang po dyan sa Ginto Building 2. Governor Panades Avenue, Centro Can Daet. sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Dyed Elementary School. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal.net, para sa inyong online orders. Thank you so much, Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Chocolate Soap. Available nationwide. Thank you so much. Gems Products. Para naman po sa sato yung mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya do kan oras para mamantinir ang sato yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa pangsana ka naman do Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya po ng konti sa ating pagbabalik, meron akong chika tungkol po naman yan sa Leo Lavandera Laundry. Kaya abangan mamaya-maya. The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show! Show me your spaghetti! Ano ba yan? Talaga ba yan? Wala po kaming relasyon. We are not dating. Yan ang sabi ni Aya ng Bini. Si Bini Aya, sabi niya, wala kaming relasyon ni Kyle Echare. Eh, bakit nagkaroon ng ganyang chismis? O, di ba? Eh, kasi we're just friends. Of course, friends naman tayong lahat. Pero marami talaga nakakaamoy na meron kayong romantic attachment. Parang iba ang inyong tinginan sa isa't isa. Tapos ngayon, i-deny mo na wala kayong relasyon? Bini Aya, ha? Magpakatotoo ka. Kung sa bagay nga naman, baka nga wala. Kasi kung ganyan naman kagwapo, no, ang ma-link sa'yo, ay, naku, hindi ko yun i-deny. Sasabihin ko pa, ay, yes! Kami na ni Kylie Chare! Diba, gano'n? Talaga may deklarasyon. Ipinatawag ko kayong lahat dahil nais kong ipaalam sa iyong lahat na kami ni Kyle Echare ay mag-sweetie, no? Oh! Ganon! Kaya Bini Aya, ano ba talaga? Gusto namin malaman. O, eto pa rin, yung ating pinakapaborito ngayon at ang talaga namang ayaw pa rin tigilan ng marami sa ating mga kamaritisan sa Kasubisan. Ano nga ba talaga ang totoong estado sa pangyayari sa buhay ni Bea Alonzo? Aba, marami siya mga factures doon sa Yorof. Aba, nagpa-facture siya, nagpa-facture doon kasi pumunta yata siyang Spain. Kaya lang wala namang chika tungkol sa kanyang pagpapakasal. Although maraming nagsasabi na malamang nag-secret marriage na sila at okay na ayaw na niyang i-share sa public ang kanyang personal life. Which is really quite good, no? Kasi if you keep on telling everybody, o di kaya bukas na bukas yung ano, yung parang ano, parang pansitiriya yung buhay mo. Diba? Alam na alam ng buong bayan. Eh lalo kang mapapakialaman Tapos ikaw pa naman may pagkabalat si Buyas, eh hindi pwede yun. Kaya siguro may nag-advise kay Bea Alonzo, which I always, always say, which is the best thing to do, ay wag na. Wag nang ichika. Kung meron mang mga magagandang pangyayari sa buhay, i-private na yan. Dahil naman sa isang artista, ang kailangan lang naman ng madla sa'yo ay ang iyong magandang performance para naman sila ay mag-enjoy at ma-entertain sa iyong mga performances at hindi lamang po tungkol sa iyong personal na buhay. Ganon. Gusto mo yan? Ang sabi ni Baet, ayoko ng ganyan! Ayaw mo pala ng gano'n, ah. Sige nga. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Every night with your Tita. 18 after 6 o'clock.
2: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
1: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umalis,

0: Amin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
17: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
18: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.

Hola. Alas 6:39 na pong ating oras. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Biyernes ngayon, kaya lay back. Relax, relax lang. Pakuya-kuya-kuya. Hala. Bagay ba yun?

0: evening. Kay Eusebio Castillo, hello, good evening po dyan. At shout out din sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family of Panarayon, Bakake Albay, from Ikaw Na Po family. God bless you too, Eusebio Castillo. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja. At syempre nakatutok na naman sina Ma'am Rose Bragais, Melissa, She, Barry, Mary Ann, Arnold, and Pato Botis, Tindugon, ng San Lorenzo, Tabaco City. Thank you so much, Tita Cherry. At kumusta po kayo dyan sa San Lorenzo? Malapit na ang fiesta. Alam niyo kasi hindi ko talaga makalimutan ang San Lorenzo. Yan ang pinakauna kong pinagpiestahan. At tuwang-tuwa naman ako. Talagang hinahanap ko ang bahay ni Tita Cherry Borja. Thank you so much. Sana naman ngayong piestahan ay makapasyal na naman ako sa inyo. Tapos makarigos ako duman sa Burabod. Madara na akong swimsuit. Yes! So, oras na 44 minutes after 6 o'clock in the evening. Talaga namang tumi-trending-trending pa rin ngayon.
1: Trending! Trending!
0: Ang mga pangyayari dyan sa Senado. Kahit nga yung mga tao na hindi masyado silang mapolitika, no? Pero bigla nilang ginagawang usapan nito at nagiging ano na nila, nagiging pulutan, nagiging panghimagas. Dahil kakaiba nga ang nangyayari sa ating Senado ngayon. Parang nagkakaroon ng dalawang paksyon dahil unang-una, merong isang tao na ipinagpilitan ng kanyang sarili. Hindi naman siguro natin sabihin ipinagpilitan ng kanyang sarili na maging Senate President. Pero gumawa siya ng mga pangyayari para naman magkaroon siya ng puder bilang Senate President. And we're talking about Alan Peter Cayetano. At itong si Alan Peter Cayetano ay meron na talaga ito siyang trailing history of being kind of manipulative. Talagang gusto niyang mangyari, mangyari. So, eto na ngayon. Maraming nagtataka, bakit siya ganyan? At syempre naman, binalikan ko lahat, no? Binasa ko, nag-research ako kay Alan Peter Cayetano. Dahil yan po naman ang dapat natin gawin, di ba? Kung medyo na-intriga tayo sa mga pangyayari, eh dapat talagang tuklasin natin. Total naman ngayon, bukas po ang internet. At talaga namang lahat ng mga informasyon, history, at kung anik-anik pa. Pati nga chismis kasama na rin. So napagtanto ko, no, mula pa sa kanyang college days at sa kanyang mga early days as a politician, parang meron akong isang napansin sa kanya. Siya ay isang megalomaniac. Alam niyo bang isang megalomaniac? Ang hirap kasama ng mga taong megalomaniac. Ito po yung mga addict sa power. Addict sa power. Oo, power. Ano bang power? Addict sa puder. At talagang gusto nilang mangyari ay kanilang mga kagustuhan. At iniisip nga nila minsan na Diyos sila, ha? Na hindi sila pwedeng palitan, na hindi iikot ang mundo pag wala sila. Ganyan po talaga ang ating napansin at napagtanto dahil nag-isip ako ng tamang word, no, to describe Alan Peter Cayetano, and I think megalomaniac is the best description to give him at the moment. Dapat kasi magkaroon na siya ng konting katinuan sa kanya mga pinagagawa dahil kino-question niya ang unconstitutionality samantala namang marami siyang mga pinagkakabalahang unconstitutional. Di ba? Kaya dapat po nating gawing maayos ang ating pananaw sa mga pangyayaring ito sa pagkaroon ng mas aliwalas at mas maayos na pag-unawa sa isang taong in question. Hindi po natin dapat kaagad itong tirahin o di kaya naman ay pagsasabihan ng kung ano-ano kung hindi natin napag-aralang mabuti ang kanyang personality. So, I guess it's just right to say at the moment that Alan Peter Cayetano is a megalomaniac. And if you check, no? Check nyo ang definition ng megalomania, tamang-tama para sa kanya.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na.
10: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
10: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
8: Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Manila Bangi po. Welcome sa ikaduang oras. Kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Hindi man po giraray sa One Radio Tabaco as in OneRadio.net.
1: Kumusta naman ang mga pamanggihan nindo? Mashuwing.
0: Ito daan nindo ako ha. Ito maagi ako at chan. Ano namang ulam niyo dyan, Ren? Ay, kanina nga pala, no, may nabanggit tayo na term. Medyo hindi na pala ito masyadong ginagamit ngayon. Yung tinatawag nating megalomania. O yung tao na merong ganitong katiwalian sa kanyang pagkatao, ang tawag ay megalomaniac. Ay nako, mahirap ito pakisamahan ng mga ganitong tao, no? Kadalasan kasi talagang napakahirap pakisamahan ng isang taong may matinding megalomaniac traits. Lalo na kung palagi nilang gustong sila ang sentro ng control, papuri o kapangyarihan. O diba, pamilyar? Diba, masyadong Cayetano ang dating. Ang megalomania ay hindi na gasinong ginagamit bilang formal na diagnosis ngayon. Pero karaniwan itong tumutukoy sa taong una, sobrang taas ang tingin sa sarili. Ayan, check. Check kay Alan yan. At ang pangalawa naman, feeling mas superior sa lahat. Nako, super check! Pangatlo naman, gustong kontrolado ang mga tao o sitwasyon. Super triple X check! At ay nako, eto pa ha, check din to. Hirap tumanggap ng mali o kritisismo. Yan. Diba parang tumutukoy lahat sa mga napapanood natin at nakikita nating mga aksyon ni Alan Peter Cayetano? Ganon. Mahilig din itong magmanipula para makuha ang gusto. Nako, diba ano bang ginawa niya? Hinanap si Bato. Dinala sa Senado. Ayun, yun ang gawain ng mga megalomaniac. Minamanipula nila ang mga pangyayari. Kulang din sa empathy minsan. Hindi nila naranasan na isipin kung ano ang nararamdaman ng iba. Palaging kung ano ang nararamdaman nila, yun ang mahalaga. Ito pa ang talagang super check. Madaling magalit kapag hindi nasusunod. Diba, Alan Peter Cayetano, aya Alan Peter Cayetano ang dating. At ito naman, sa kung sa relasyon, trabaho o pamilya, pwedeng maging draining o nakakapagod ang mga ganitong tao dahil laging umiikot sa kanila ang mundo at ang usapan. Kailangan mo pa raw silang hangaan maya't maya. Ay naku, napaka-pamilyar. Binabaliwala din nila ang mga feelings ng iba. Wala silang pakialam kung ano nararamdaman mo. Gumagamit sila ng guilt, intimidation at gaslighting. Alam nyo na yan kung ano. Diba? Binabaliktad nila lahat ang mga pangyayari. Ikaw ang kanilang gagawing parang mayroong kadahilanan sa mga pangyayaring nagaganap na hindi kagandahan. Yan lang po ang isang pag-explain ng gaslighting, intimidation at guilt. Mabilis nang i-devalue ng tao kapag hindi na useful sa kanila. Pag halimbawa hindi ka na nila nagagamit ng maayos, wala na. Tatanggalin ka na nila. O, ganun lang, di ba? O, ano nangyari kay Bato? Matapos na siya ay gamitin, naghabulan pa? Yun na yun. Hindi naman lahat ng confident o ambisyosong mga tao ay megalomaniac. Ang malaking difference lamang dyan ay yung tinatawag nating healthy confidence, yung may respeto pa rin sa ibang tao, at yung megalomaniac tendencies naman, ang pakiramdam nila, mas mahalaga sila kaysa iba. O, diba? Minsan, may overlap ito sa traits ng narcissistic personality disorder. Pero hindi pwedeng basta mag-diagnose ng walang professional assessment. Ito naman sa atin ay tinatawag na lang nating barefoot assessment dahil sa ating mga nababasa at sa ating pananaliksik. Kung madalas kang napapagod, natatakot magsalita o parang laging mali kapag kaharap mo ang mga taong ganito, di ba yun ang nararamdaman natin? Para tayong naka-hostage sa kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Kaya dapat binibigyan natin sila ng boundaries, binibigyan ng emotional distance, at dapat support system. Malaking tulong kapag ganitong mga klaseng tao ang ating nakakasalamuha. Kaya yan po naman ang pinagdadaanan ngayon ng ating Senado na nagkaroon ng isang taong iniluklok ang kanyang sarili bilang Senate President at meron para siyang mga megalomania traits na noon pa ng kanyang college days at pati na rin sa iba pang mga panahon ng kanyang pagiging politiko ay naging very, very, very obvious. Yan, sana po naman pagpalain tayo ng Panginoon na mabigyan tayo ng mas magandang Senado sa mga darating na araw at panahon. With that, I rest my case. O, di ba may ganaan? Hi, good evening kay Zabala Valeriano Joven. Good evening dyan sa Bulan Sorsogon. At ganun din kay Marilyn Rodriguez Baloloy. Kumusta naman? Oo, nagte-text ka, di ba? Anyway, sana naman maging masarap ang inyong ulam ngayong gabi. Marilyn Rodriguez Baloloy. Pwede po kayo mag-text sa 0961-447-3923 para naman po sa inyong mga request. At syempre, kasama na rin po yan ang inyong mga shoutouts. At kung anong nais nyo lang i-chika, I'm always available. What? Lalo na kayong in love ako. Ako talaga ang ano ako ngayon, blooming na blooming. Palagi lang ako nakangiti, masaya-masaya ako. Pagising ko sa umaga, tapos meron ng chat sa akin na, magmumug ka na, love. Why? Bakit naman ganun? Imbis na kumain ka na ba, sasabihin sa akin, nag-chat sa akin, nagmumug ka na. Tuwang-tuwa si kuya. O, minsan naman sinasabi niya sa akin na, nagkape ka na. Ay, nakakatawa dun. Tapos sinasabi niya sa akin, alam mo, kagabi na panaginipan kita. Parang ang saya-saya natin, naglalakad tayo, gano'n. Tapos, may Gcash ka ba dyan? Pautang naman ng 350. Alam mo na, gano'n talaga yun. Tapos biglang napanood ko yung ano, yung interview ni Chad Kines kay Karen Davila. Sabi niya, sabi ni Karen Davila, nako, wag na wag kayong bumili ng pag-ibig. Eto ha, yung mga bakla ang kanyang pinagsasabihan. Sabi niya, dapat ang mga bakla hindi bumibili ng pag-ibig. Dapat hindi kayo gagastos sa mga lalaki. O, madaling sabihin sa'yo yun, di ba, Karen? Di ba, ang dali? Sabi niya, hindi, darating na daw ang panahon na merong taong din darating sa buhay mo naman magmamahal sa'yo. O, talaga? O, nasaan? The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 14 after 7 o'clock. Sa

0: FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Besh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Sarang walat.
8: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
15: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
18: The Tita Poliana Show! Yay!
19: Oh yes, I'm still here, your Tita Poyan, who's not so pretty but kind of smelly. At 7:35, whatever you do, you can't get away from your Tita if you're having a wonderful time. Do tell me, you can visit our One Radio 99.7 News FM Facebook page. And of course, just do your commenting there. Commenting! And of course, meron din tayong hotline 0961-447-3923. Parang nagkakaroon tayo ng problema sa ating live stream sa tabako. Kaya dito na muna tayo sa ating Facebook live stream. Sana po naman ay mahanap po ng ating mga listeners.

yun na naman. Kaya naman siguro ngayon dapat maghandahan na tayo dahil mag-iiba na po ang panahon. Napapansin ninyo, medyo nagiging makulimlim na tapos mayroong mga manakanakang pag-ulan. Ang ibig sabihin po niyan ay dahan-dahan ang pumapasok ang Renee season. Pag sinabing Renee season, guwapo yan si Renee season. Babasain ka niya ng kanyang pagmamahal. Pero hindi ka lang niya babasain, babahain ka rin niya kung medyo alanganin yung lugar mo. Kaya dapat sobrang ingat na naman po tayo. Although naman tayo ay sanay na sa ganun, di ba? Pero mas maganda rin naman yung meron tayong mga panibagong pananggalang. Di ba? Hindi naman yung paulit-ulit na lang na, ay nako, every year it's always like this. Nako talaga, sobrang na. I can't take it na. Huwag ganun. Dapat enjoyin natin yan. Dahil yan po naman ay ang ating kalikasan, di ba? Kasi hindi naman tayo pwedeng ang kalikasan ang mag-adjust sa atin. Tayo ang nag-a-adjust sa kalikasan. Kaya maraming mga tao na stress kasi namumblema sila, maulay, mabehe. Ala, sige, simangot dito, ungot doon, reklamo. Diba nakaka-stress yun? Pero kung dapat nating isipin na wala naman tayong magagawa, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Minsan katulad din yun ang pagmamahal, di ba? Maraming mga tao nagsasabi na, ay, bakit yan ang, ano, bakit yan ang jowa mo? Wala ka naman manahanap. Di ba? Pero mahal mo siya eh, di ba? Wala silang pakialam. Ganon din po dapat tayo. Dapat nag-a-adjust tayo. Pagtsatsagaan na lamang po natin dahil mahal naman natin. Di ba? Ayun naman, pumasok na naman yung mga love-love na yan. Hindi, kasi talagang dyan naman umiikot ang ating mundo, di ba? Sige nga. Pakilala niyo sa akin ng isang taong kahit minsan hindi umibig. Bibigyan ko ng premyo. Eh, eto ako, hindi nagbibiro. Dahil alam ko naman na wala. Diba? Kaya safe ang papremyo. Uy, ang bilis. May nag-text. Ang bilis, ha? Magkano po, tita? Wala. Kahit pa sabihin ko, halimbawa, 50K. Magdala kayo ng tao sa akin na magsasabing hindi siya nagmahal kahit minsan. Siyempre, ba-bluff yun, di ba? Para magka 50K. Tapos hati kayo, hello? Hindi po ako kahapon ipinanganak. Or much better, hindi po ako kanina lang ipinanganak. Hi, good evening nga pala dyan sa Datag, Santa Teresa, Malilipot, Albay. As in sa mga aki ni Malin. Hello, Malin. Kamusta na ka mo dyan sa Datag, Malilipot? O ano, hirit pa? O hindi talaga pwede. Wala talaga kayong madala sa akin na taong magsasabing kahit minsan sa buhay niya, hindi pa siya nagmahal. Pero wag naman yung mga ano pa, di ba? Mga bagay. Siyempre, hindi pa siya nakaranas nun. Sabi, magdala ka sa akin ng isang taong 40 anyos na hindi nagmahal kahit minsan. Kaya lang, para ma-prove, dahil siyempre, may pa-premium na kasalalay, di ba? So, ang maangan. Ako, hindi talaga ako na in love kahit kailan. Pero wag ka. Buong basketball team naging jowa niya. Kaya meron din yung ano ha, maraming mga proseso para ma-prove. Wow. Kailangan merong ano, lie detector test. Para talaga malaman kung totoo bang nagsasabi ito ng katotohanan na kahit minsan hindi siya nagmahal. Meron akong kakilala ha, tumanda na siyang dalaga, hindi daw siya talaga nagmahal. Pero sa isang tao na halimbawa nanligaw sa kanya, wala daw talaga nanligaw sa kanya. Pero nagmahal siya ng tapat kay Elvis Presley. Yun ang kanya naging jowa. So nagmahal pa rin siya. Kahit hindi naman alam ni Elvis. Diba? Ganun yun.
Hindi pwedeng hindi tayo nakaramdam ng pagmamahal sa isang tao sa ating buhay. Dahil lalo-lalo na pagdating sa mga teenage age natin, yung mga magsisimula yan siguro, yung ibang maaga pa, no? Pag 13, 14, may mga crush, dyan po na di-develop kasi pinapractice po natin ang ating puso na magmahal. So cute naman that guy is doon sa kanon, sa kabilang section. He's so cute. Di ba may ganon? Tapos, pagdating natin ng college, pwede na, no? Naliligaw-ligaw na. Tapos, may mga sagutan na nangyayari. Tapos, meron ng mga holding-holding hands. O, pagdating naman ng 20, ayan na. Medyo mas matindi na kasi nagre-ready ka na eh. Nagre-ready ka ng lumagay sa tahimik, no? Kaya dapat naghahanap ka na ng iyong mapapangasawa. Ganun. Kaya never... Walang isang taong hindi nagmahal sa kanyang buhay. With that note, masaya akong matutulog ngayong gabi. Dahil hindi ako malalagasan ng kadatungan. Sure! Sabi ni Ephraim sa 0961-447-3923, Tita, meron talagang mga taong hindi nagmamahal dahil meron silang sakit. Ay, ano yun? May sakit tapos hindi magmamahal? Parang hindi ko maintindihan. Ah, siguro baka kung meron silang mga ailments, no? Or yung mga tinatawag nating inborn na mga sakit. Baka, no? Baka... Pero hindi yun. Yung normal na tao naman pinag-uusapan natin, hindi yung may sakit. Ano ba? Talaga sasali mo pa

0: Showbiz Papite.
1: Oh, mag-showbiz naman tayo ngayon. Paano na nga pala si Bel Mariano? Diba, hindi na sila magtatambal ni Donnie Pangilinan. Sa tingin nyo ba, pag nag-solo si Bel Mariano, eh, tatangkilikin pa rin siya? Pero alam nyo, meron ako napansin kay Bel Mariano, parang may pagka-Chris Aquino ang dating niya. Napansin nyo rin? Oo, may pagka-Chris Aquino ang pagdating niya. Pati yung mga nuances niya, yung kanyang kilos, yung mannerisms niya, tsaka pati yung beauty niya. Meron siya mga angulo na very Chris Aquino. Of course, may pagkakaiba, pero magkasing hugis ang mukha nila. Tapos yung expression, yung tinatawag nating nuance nga ng kanilang face, eh halos magkapareho. Kaya malamang kung maayos naman ang mga projects, pwedeng mag-solo starer itong si Bel. Tsaka siguro, mas maganda yung maging adventurous na rin siya sa kanyang mga roles. Hindi lang yung mga patwitam-twitam, hindi lang yung mga tipong palab-team-lab-team, kundi yung may mga social impact na mga pelikula. Baka pwede, no? Tipong yung pelikulang pinasukan ni Maris Racal, yung Sunshine. Ibang klaseng role yon. Kaya, napuri talaga doon ang bonggang-bongga si Marix, ano? At hinihintay pa natin, baka magkaroon pa siya ng mga awards or acting awards dahil sa kanyang ginawang role sa Sunshine. Dapat yan ang itry ng mga taong nagpapaikot sa career ni Bel Mariano. Dahil hindi lang naman yung artista ang nagdedesisyon kung ano ang kanyang magiging persona, appeal, no? Kundi may mga tao pong umiikot sa kanya, yung management niya, at pati na rin yung mga producers. Kaya sana naman, no? Magkaroon ng magandang proyekto itong si Bel Mariano. Dahil itong si Donnie Pangilinan mukhang sasabak na ito sa iba't ibang mga mature roles. Tipong siya yata ay binibuild up ngayon na maging bagong Christopher De Leon. Wow! Diba? Naghahanap din kasi tayo ng panibagong mga gwapong aktor na magaling magdrama. Yung iba kasi parang hindi masyadong angkop, diba? Pero si Donnie Pangilinan mukhang parang hasang-hasana siya. Sa larangan naman ng aksyon, I'll go for Anton Vinson. Yes! The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7:46. 14 minutes before 8 o'clock.

0: Welcome to the last hour. Now I'm the Tita Pollyanna Show. Still on a fantastic Friday night. Araw din ngayon ng mga babebe. Bakit pa? Ay, ako to yung babebe. Anong babebe? Kasi pa-bebearness. O, diba? May isa kay lang.
1: Greetings, greetings, shout out, Bully
0: Boy. Yes, holding hands at tayo. Tara na, Mama Shal, sa shout out, Bully Boy. Mga nag-text sa 0961-447-3923. Ganun din po naman ang mga nag-comment sa ating live stream. Hello to Bernal Daisy Buena Obra. Joy sa Malay na Banggi and happy weekend to you. Of course, to Chin Chin, Sylvia, Los Baños, Ilirio. Na ngayon ay nasa Legazpi City. Hi, Chin! How are you? Hope to see you soon. Ganun din po naman kay Romnick Belaoz. Kay Eusebio Castillo. Na binabati niya ang Bermas, Barciliano, Castillo, Belo, Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon. From ikaw na po family of Fatima. Kay Tita Cherry Borja, na bumabati kina Ma'am Rosie Bragaez. Bragaez, sorry naman po. Ma'am Rosie Bragaez, Melissa, she, Bire, Mary Ann. Arnold and Pato Botis. Ayan, matindugon po yan. Hello to Zabala Valeriano Joven. Good evening. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Of course, kay Malin Marilyn Rodriguez Baloloy. Diyan po naman sa Datag. Malilipot. Santa Teresa Malilipot Albay. Hello to Levi Binias Fernandez. Good evening. Kumusta na ang love life mo, Levi? Biglang natauhan si Levi, ha? Love life ko? Of course, kumusta din po dyan kay James sa Barangay Bacolod, Tabaco City. As in sa iyong pamilya dyan po sa Pasig, sa Floodway. Ganon din sa kanyang mahal na wife na nakikinig palagi every night sa One Radio. Ganun din po naman dyan sa Daet, sa Mandulungan. Good evening kay Cha Dolores Pacao. Hello, Cha Dolores. Kamusta na po kayo dyan? At syempre, binabati po naman natin ang kapatid ni Kuya Noel Bongalon na si Kagawa John Bongalon dyan po naman sa Baranghawon. Diyan po naman sa Binitayan to the Bongay family. And most especially kay Errol. Hello, hello, hello, Errol. Diyan po naman sa Puro Cuatro sa Marirok. Good evening sa Descalzota family. Hello, Jing. Diyan sa Gianan family. Kumusta na?

Binabati nga pala ni Mark Anthony Madera ng DAED ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City, sina Marjorie Bonaobra, Larry Brutas. At syempre, binabati din natin si Mami Salina Bonina. Hello to Tita Sardi. And of course, kay Jacob Barha family dyan po naman sa Upper Bongga Bakake Albay. And of course, kay Tita Frammy. Hello, Tita Frammy. At kay Mama Len. Kumusta naman daw ang mga CCTV dyan sa Purok sa East ng San Ramon? Binabati ni Arve. Edna Toledo, kumusta na po kayo dyan sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Diyan po naman sa Gaba, Rapo-Rapo, binabati natin ang lahat. At dyan po sa San Isidro Boring, sa Coral Family. And of course, hello kay Tita Vilma. Hello naman kay Oning, dyan sa Purok Tres ng Hindi Bagkake Albay. Dyan pa rin po sa Malilipot, to MJB and Family. Sa Daet naman, to Alex Imperial and Family. And yes, dyan po naman sa Kinale, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga! At syempre, ang pinakamaganda, si Mami Upeng Vergara. Mami Upeng, kumusta ka na? Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al, how are you all? Dyan po naman sa Riosa Street kay Ate V. At binabati din natin si Mami Normita Contreras. Kumusta naman po si Kuya Rudy Calisin at si Tita Tess. Ganon din kay Ariella. Dyan po naman sa Riosa Street. Kumusta na ba ang Riosa Boys? Dyan po naman sa Tabaco Night Market. Good evening. Namimili na ba dyan si Tita Chris? Hello, Tita Chris Barameda. At sa lahat po na nandyan sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani, at kay Mami Evelyn. At sa lahat po na nandyan ngayon, good evening! Marami kayo niloto. Ay, nakakatuwa dun. Hi, Ren. Anong ulam mo ngayon? Pakitabi na lang ako later. Later? Ano kayo masarap na ulam ngayon? Medyo sa ibang parte ng Kabicola na nag-uuran-uran kidiit. Ano man tawag doon? Ambon. Umaambon-ambon. Kaya masarap siguro ngayon kumain ng sinigang. Pero konti lang. Tapos crispy. Crispy. Galonggong. Tagal kong iniisip, ano? Yung iba naman, hindi na. Yung iba naman ang kinakain na lang paggabi, Charmaine. Oh, masarap yung Charmaine ngayon. Merong tig-350. Pwede na, ang tamis. Ang tamis mo, Charmaine. Pero maliit siya, hindi siya yung malalaki. Yung malalaki kasi 25 ang isa. Oh, diba? Alam na alam ko yan. Ang hili ko kasi sa Charmaine. Masarap ding hapunan, karyoka. Kasi ang karyoka din masarap eh, no? Ano ba masarap na hapunan ngayon? Ay, mga pinakuluan lang, steamed vegetables, okay na yan. Sausaw ng konti sa bagoong na may kalamansi. Ay, ang sarap! Tapos mainit yung kanin. Pero yung magandang kanin, ha? Hindi yung buhag-hag. Ayoko nung buhag-hag. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita! 10 after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems.
21: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: What?

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: As all your trendy dance upon others, it belongs to the Tita Pulyana Show on a Friday. Laid back na mga feeling ko ngayon. Talagang masarap ma-inlove, no? Kayo ba na-inlove din? Sana all, ha? Ayoko naman ako lang. Correct! Mali nga naman na ipagyayabang mo na happy ang love life mo. Kasi baka mamaya-maya maghiwalay din kayo. Tapos mamaya iiyak-iyak ka dyan. Tapos hindi mo, oh, I'm so sad kasi I don't have no love. Ganon. Okay, masarap kasi yung feeling na pagising mo in the morning, di ba? You feel love embracing you. Ganon. Tapos mag-chat siya sa'yo. Nagmomog ka na, love. Ay, naman. Of course. Kasama po natin forever. And thank you so much. Sir Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Of course, kay panang po niya ito sa The Tita Pulyana Show, ang Wano Chicken Inasal Diet. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasal Diet, para sa inyong online orders. Thank you, Wano. Of course, the Tita Pulyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Siyempre, para sa ito yung mga magagayon in the City of True Love, mga katindugon. Sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumanas na nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! And of course, Leo Lavandero. Laundry. Open daily from 8 a.m. or 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya naman tumawag kayo para sa mga ibang mga nais nyong malaman sa 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Leo Lavandera Laundry, makukuha po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman ay buo na ang plano ninyo para sa inyong family day tomorrow. At baka hindi pa nakasali sa listahan niyo ang inyong pagbisita sa inyong mga senior citizens. Yes, lahat po tayo, meron tayong senior citizens ng ating buhay. At every weekend, pasyalan natin sila. At kumustahin, baka meron sila mga kailangan o baka gusto nilang mamasyal, diba? And of course, huwag ninyong tigilan, papagkwentuhin ninyo tungkol sa kanilang panahon. Yun ang maganda dun eh, diba? Para palagi ninyong malaman na, alam mo, ang aming family tradition, eh, alam na alam namin, mulat mula po ng mga 1800s. Diba? Kasi yung lola ko, she's making kwento all the time about our heritage eh. Oh, diba? You're so mayabang naman. Yeah, I have to be mayabang. Kasi naman, I'm so happy with my lola. And my lola too. Wow, ganun. Oh, eh. Pero hindi ha, pero biro. Pasyalan po natin ating mga senior citizens para naman po malaman natin kung ano ang kanilang mga pangailangan. At syempre, ma-check din natin ang kanilang conditions. Ganun lang yon. Yung iba kasi, ay, gustong-gusto nila ng Charmaine. Allah, darhan natin sila ng Charmaine. Yung iba din, mahilig naman kay Melanie. Ganun. Pero ayaw nila. Kanino nga yun? Sana po naman, kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan sa ating buong linggong pagsasamahan dito po sa The Tita Pollyanna Show. Once again, ito naman po ang inyong Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung sobrang iyong kagandahan, pahingi naman. Hoy! Sweet dream!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas na ang alas 6 ng morning. Good morning.
3: Sa tunog ng saya, simula ng araw, ikaw at ako na, balita at musika, sabay ang good.
2: Araw na naman po ng Sama din naman tayo ngayon. Napindot ko pala yung queuing. Sabi ko, medyo mahiya yung aking monitor. But anyway, highway. Unang Sabado sa buwan ng Hunyo 2026. Kung saan mahaba-haba yung ating bakasyon, isang buwan. Halos ha, hindi naman actually. Magbati muna tayo ng good morning. Magkakaroon ng celebration ng piyesa, bago pala ng piyesa ng Bayan ng Mercedes. Independence Day sa 12 ha. Yan ay sa darating na susunod na Biyernes. At syempre pagkatapos niyan, sa 13 naman ng kasalukuyan buwan, ang celebration ng St. John the Baptist dyan sa Bayan ng Mercedes.
3: Balitang totoo, may direksyon, bawat nota.
2: Anyway,
3: segundong gising, One Radio, araw mo'y gaganda rin.
2: Maganda umaga sa lahat malakang tabay. Unang-una pagmati natin palagi yung mga pamilihang bayan
3: puso,
2: dito naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang 12 bayan ha. Siyempre unang-una ang Bayan ng Diet. Kumusta lamang ang ating po namang unang linggo ng buwan ng Hunyo. Pagmati natin sa lahat ng mga early morning riser. Yung mga laman ng lansangan, alas 5 pa lang, misa alas 4 pa lang. Yung mga mangingisda, mga magtitinda-tinda. Diyan sa mga fish port, ha, sa Barangay Bagasbas, sa Mercedes, diyan sa may Basund. Sa mga fish port natin diyan, Panganiban, Paracale. Wala pa rin yung aking jingle ng ano natin. But anyway, tsagan mo natin yung dati. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Kape Musika Balita at Impormasyon. Dito lamang sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet. Sino ka nakatabay sa atin? Namiss ka ka, ano to? Namiss ka namin, Benji. Mga taga dyan sa Hollywood, sa Infanabini, sa Kalipogi at Kalisexy. Sering man, pagmati na rin maray na aga sa mga taga dyan sa Purok 2, sa Barangay San Roque. Ano ang purok nito ni Dominic? Sabi ni ate ni Dominic, hindi niya alam kung saan nakatira si Dominic. Dahil kung magkangyayari, kung saan nag-i-star yan, Benji. Sayang ka magandang papapermis sa Dominic. Pagkaalam ko, dyan lang kayo sa ano eh. Sa, di ba, Purok 2 pa yan? San Roque. Siyempre, good morning din sa lamang katabay sa atin. Diyan po naman sa Bayan ng Basud. May parang pala dyan si Sir Ray sa may, Mandao ba yan? May nagpiesta dyan sa Mandao, ha? Maganda umaga po sa kanila lahat dyan. Siyempre pa, pagbati rin natin yung mga halos 24 oras na laman ng sila lansangan dahil sa paghahanap buhay yung mga drivers. Kinakailangan papahinga din ang katawan. Ika nga, yung makina nga, nagkakanda loko-loko pagka hindi pinapahingahan. Yung pa yung kayang katawan natin. Maganda umaga din sa lahat ng mga mother, mga parents. Nakasala ko yan na nag-iisip baka may nakalimutan bilhin. Dahil simula sa Lunes ay balik eskwela naman yung ating mga chikiting. Ang mga elementary students sa kahit mga senior high school. Dahil sa pasokan na naman ang ating mga chikiting sa darating na Lunes. Nako, importante hindi lang kanilang mga uniforme at mga gamit sa eskwela ang ihinda natin. Kasi mas lalong dapat paghandaan yung pagpapalakas ng kanilang mga resistensya. Dahil di baga sa sobrang init na umaabot ng 42 hanggang nagpo 43 degrees yata, kinakailangan na ingatan natin yung kalusugan nito mga ating mga chikiting. Palakasin yung kanilang mga resistensya. Lalo pa madalas ang kagabi, umulan na eh. Kumbaga, init plus ulan equals sipon, umulag na dengue at iba pang sakit. Kapag pa naman isa lang ang sipunin o buhin sa classroom, nako, ang bilis kumalat at lahat isa-isa na rin mahahawaan ng sakit. Di ang resulta, hindi lamang naantala kanilang pag-aaral, kundi natatagdagan din yung mga gastusin at ang pag-aalala siyempre ng mga magulang. Kaya kinakailangan nating masigurong ligtas, malusog at handang matuto yung ating mga anak. May mga simpleng hakbang dyan para makaiwas o makatulong maiwasan yung pagkakaroon ng sakit. Lalo na sa darating po naman na Lunes, bigyan natin ng mga medyo kwan lang, mga konting tip. Dapat sa Lunes, siguraduhin bukas pa lang ng gabi, Linggo ha, siguraduhin sapat ang tulog ng mga bata. Isa sa pinakamabisang panlaban sa sakit ay siyempre sapat na pahinga. Ang mga batang kulang sa tulog ay mas madaling kapitan ng impeksyon o kaya naman yung sakit, kaya ugaliin na patulugin sila ng maaga para makakuha ng hindi bababa sa 8 oras na tulog bawat gabi. Siyempre, pakainin sila ng masustansyang pagkain at painumin ng maraming tubig. Kasi sabi nga ng pag-asa, yung El Nino abot pa daw hanggang December. Kaya yung mga kababayan natin sa mga area-area, mga barbarangay, na ang source na kanilang tubig ay yung deep well o yung mga balon. Actually, kasalukuyan na nagtutuyo na din drain na yung mga balon. So, isa sa mga ipinapayo natin sa ating mga kababayan, pakainin ng masustansyang pagkain yung mga anak, painumin ng maraming tubig. Alam naman natin na nagmahala na yung mga presyo ng mga bilihin. Pero hanggat maaari, may bigay pa rin natin sa kanila yung mga pagkain may sapat na nutrisyon. Maging malikain sa pagluluto ng gulay. Pagkain mayaman sa bitamina at protina. Mahalaga rin ang regular na pag-inom ng tubig upang mapanatiling malakas ang ating pulamang katawan. Di ba yan yung numero ng pinapaalala lagi? At syempre, yung mga chikiting natin, turuan silang maghugas ng kamay ng madalas sapagkat isa ito sa pinakamadaling paraan para maiwasan ang ating pulamang mga anak natin. Iyon po naman pagkalat ng sakit. Di ba, bago kumain at saka pagkatapos gumamit ng banyo at pag-uwi mula sa paaralan, dapat naghugas sila ng mga kamay gamit yung sabon at tubig. Proper hygiene. Yan dapat yung nai-intact natin sa kaisipan ng ating mga chikiting. At isa pang maibibigay nating tips sa ating mga mother, mudra, mami, nanay. Huwag kakalimutang magdala ng payong o kapote at magbalit agad ng basang damit. Siyempre kapag namasa sila ng ulan, huwag nating hayaang mababad sila at manatiling basa ng matagal ang kanila po ng mga damit. At ganun din, pabaunan sila ng ekstrang damit kung kinakailangan. At siguraduhin may payong o kapote silang dala. Kasi minsan hindi natin inaasahan, grabing init, biglang babagsak yung ulan. Isa pang maibibigay nating tip ngayon po namang darating na pasukan sa Lunes. Siyempre maglinis ng kapaligiran. Regular na linisin ang paligid ng ating mga bahay at alisin din yung mga lalagyan ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga kitikiti. Eh, tandaan natin ang simpleng paalala na hanapin, takpan, linisin at itapon ang mga bagay na pwedeng pagmula ng tubig na naiipon. Diba, papunyar mga kuwan dyan, may mga empty cans, whatever, na pagka naista ka ng konting tubig, yan yung nagiging pangit luga ng mga lamok. Kung kaya po naman, ang edukasyon ang isa sa pinakamahalagang puhunan natin para sa kinabukasan ng ating mga anak. Pero mahirap matuto kapag madala sila nagkakasakit. Kaya habang abala tayo sa pagbili ng mga notebooks, yung mga last minute na pagbili ng mga lapis, iba pang school supplies, eh huwag natin kalimutan na ang pinakamahalagang baon ng ating mga anak ay isang malusog na pangangatawan. Yun naman ang pinaka-importante dyan. Samantala, oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 13 minutes after 6 o'clock, oras sa buong Philippines. Kasama si Kuya Benji, Benji para at your service, sama-sama tayo hanggang alas 7. Silipin naman natin ang mainit na balita ngayon. Alam naman natin yung mga issue nasyonal, lalo na sa Senado. Sabi ng mga eksperto, political language is designed to make lies sound truthful. Ayun yung kasi bet galing kay George Orwell, ha? Ika nga, sabi ito, isa naman sa mga kumbaga point of view ng ating mga kababayan. Eh, magsasayang lang ng oras daw ang Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagbukas ng pandinig ng maanumalyang flood control projects. Kasi nga, nag-imbestiga na yung Independent Commission on Infrastructure o ICI, yung nabuwag na ICI. At inirekomenda ng kasuhan ng plunder sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ganon din si dating Senador Bong Revilla at nabanggit din sina Senators Chis Escudero, Dan Sibinay at saka si Grace po. Sa panig naman ng Ombudsman, nakatakda ang kasuhan din ng plunder sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico bilang mga mastermind. Alam nyo, itong si dating House Speaker Martin Romualdez actually, isa sa mga lumabas na balita ngayong araw ng Sabado. Itong si dating speaker, yung kanyang US visa, binawi ng US. Yan. Tunghaya natin mamaya, tayo magmamalitang alas 7. Hanggang alas 7:30. Sabi na ating mga babayan, ano pa nga ang hindi alam ng publiko, ano pa ang kakalkalin ng mga komite sa ilalim ni Senator Pia Cayetano at ng subcommittee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ay kasama sa pinapakasuhan sa partial report ng Blue Ribbon sa pamumuno ito ni Senator Ping Lacson matapos na matuklasan ang may umaabot sa 500 milyong allocables. Mag-iingay lamang si Marcoleta at ipipilit yung kanyang agenda. Yung agenda nila na pantunaw sa sisimulang paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: sabay ang good vibes on.
2: Layuning hatiin ang public opinion at hindi para malaman ang katotohanan. Eh, sabi nga, ano po bang katotohanan ang hinahanap niya? Yung sarili niyang kasong blunder, hindi niya matanggap na katotohanan. Yun yung mga usap-usapan. Ha? Ang gusto po naman ng majority senators na maging independent at banggain ang Malacanang, pero hawak naman sa liig ng kampo ni BP Sara. Kaya naman na tama ng gamitin ng bansa sa away politika ng kampo ni Marcos Duterte. Inaaliw yung mga Pilipino para pansamantalang makalimutan yung dinadanas pa rin paghihirap. Sabi naman kumbaya natin tama na daw ang drama. Bela oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Tayo muna ipapatlang, babalik tayo sa iba pang mga mapag-uusapan makalipas lang ilang mga paggunita.
4: You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo?
0: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: 11:00 na minuto, malipas ang alas 6 ng umaga. Good morning kay Ate King. Sa lahat ng members ng Desert Family. May isang reaksyon yung ating kababayan natin. Nakakaawa na daw ang ating mga kababayan ngayon dahil sa sunod-sunod na gulo sa Senado. Masyado na maingay ang bangayan sa pagitan ng minority block at saka ng majority block. At ngayon may meron pang new minority saka meron pang new majority. Kaya para hindi nakakalito, tawagan na lang natin silang sabi dito ng ating kababayan, Soto Gatchalian Group Minority at Cayetano Group Majority. Ngayon ba yun? Sa totoo lang daw, ang awayan sa loob ng Senado ay nakaka-apekto rin kahit sa mga magkakaibigan at magkaka-Facebook. Na umabot na sa puntong nagkakainitan na sa Talakayan Online na ang iba'y umabot na sa unfollow. Pasyadong apektado. Pero sino nga ba pinagmumula ng kaguluhan sa Senado na lagay ng politika sa ating bansa? Sino ang tunay na pinagmumulaan ng sakit ng ulo ng mga Pilipino? Di ba madali magturo ng daliri? Madali rin maghugas kamay at magmalinis at maghanap ng sisisihin. Madali magkunwaring biktima at palabasing masama ang kabilang panig. Sabi na ating mga kababayan, ganito mismo ang nangyayari ngayon sa Senado kung saan ang Soto Gatchalian Group ay tila may hawak na script kung saan wala di umanong katapusan na kanilang pagmamalinis at paninisi sa Cayetano Group. Matatalino na yung ating mga kababayan ngayon ha. Nakakapagod pakinggan na araw-araw na lamang silang nagiging biktima ng pinalalabas nilang kontrabidang grupo ni Cayetano. Pero kung i-aanalisa o i-aanalyze yung mga pangyayari, hindi natin may iwasang mapailing. Ang lakas kasing, malakas kasing mag-akusa pero sila sa kanila mismo galing ang tensyon. Ayan yung sabi natin, isang kababayan natin ha. I-reaction naman na mag-workout ang Soto Group sa plenary, nagulo lalo ang Senado. Pero ang kanilang sigaw ay hindi raw sila nag-abandona sa sesyon. Ganon. Pero nang mawala ang grupo nila kay Italo, ito daw ay labag sa rules ng Senado. Para tuloy bata yung nangyari ha. Ang minority group ni na Soto, para silang mga Bratinelo at saka yung Bratinela na gumagawa ng eksena kapag hindi gusto ang nangyayari. Pero palalabasin na kanilang kalaban ang maisala. Sabi pa ng ating mga kababayan, isinisisi ng minority block ni na Soto Katsalyan kung bakit may mga mahalagang panukala na hindi naipasa sa dalawang araw na pagawala ng majority o Cayetano Group. Muli, nagturo na naman ang, hugas kamay, nagmamalinis. Sabi natin kumbayan, kung titingnan ang panig ni Cayetano, malino na makikita noong May 11 lamang ito naging leader ng Senado. Ay mga batas na dapat ay ipinasa o ipinasa at sinasabing naantala ay matagal lang nasa kamay ng liderato ng nooy dating Senate President na si Tito Soto. Kung nagtrabaho ng tama si Soto at ang kanyang grupo noon sila pa ay nagtitimon sa Senado, walang naantala o naantala mga panukala o ibang trabaho ang kapulungan. Kung inaksyonan daw lamang ng grupo ni na Soto ang trabaho ng Senado na nabinbin habang ito ang Senate President, eh di sana walang problema kahit naagawan pa siya ng pwesto ni Cayetano. Bakit naman kasi pinaabot pa daw nila ng last minute bago nila inaksyonan ang anuang panukala? Hindi ba pwedeng inaksyonan ito bago ng May 11? Ang tanong ng ating mga kababayan, ano ang ginawa ng grupo ni Soto mula ng araw na maagaw nito kay Senator Chis Escudero ang liderato hanggang May 10? Sabi nga hindi kung kailan kaorasan na isa ka sila ngumangaw-ngaw at nagsisabing cause of delay sina Cayetano na ilang araw pa lamang naging SP. Sabi dito, tingnan naman natin kung bakit hindi nakapagtrabaho si Cayetano bilang Senate President. Hindi daw ba sa umpisa pa lamang ay binato na ito ng mga kaguluhan. Malinaw na hindi talaga matanggap ng grupo ni Soto na napalitan ito sa pwesto. Kasi bukod sa issue ni Senator Ronald De La Rosa na talagang ipinahabol pa sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, kaya halos maganda rapa ito para lamang makaboto, ay nagkasunod-sunod na yung pagkaharas sa mga miyembro ng grupo ni Cayetano. At hindi lamang ampaw na pananakot ang nangyari dahil heto tinaristo naman at pinakulong si Senator Jingo Estrada. Hindi lang yan at malakas din yung mga banta na isusunod na si na Senator Joel Villanueva. Ganon din po si Senator Chis Escudero at Rodante Marcoleta. Yun yung abangan natin. Kung kaya naman, hayon at walang nagawa si Senator Chis kundi lumipat sa kabilang grupo. Ayaw ni Chis na makulong kasunod ni Jingoy, kaya para safe siya, syempre, lumipat siya ng kwadra. Yan yung mga pananaw ng ating mga kababayan. Sa dami ng mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, sagad-sagad na ang ingay ng mga akusasyon. Wasak-wasak na yung grupo ng ni Senate President Cayetano. Ang lahat ng ito ay nag-umpisa ng agawan niya si Soto. Hindi ba pwedeng tanggapin na lamang ang totoo na ang panggugulo ay bunga lamang ng naagaw na pwesto? Tanggapin na lamang ang pagkatalo para pare-pareho nang makapagtrabaho ang mga senador. Itigil na yung awayan. Ay, mga reactors ha, reactors ng ating mga kababayan. Kaya sabi dito, kaya manawagan na tayo kay Senator Tito Soto, itigil lang iba't ibang drama. manahimik at magtrabaho ng totoo. Tigilan na yung pagpapalala ng gulo. Nagiging komedya na yung Senado dahil sa iba't ibang dramang nililikha nila. Eh ngayon, para may balik ang nawawalang dignidad ng Senado bilang institusyon, para manumbalik ang pagtiwala ng taong bayan sa mga senador, utang na loob at tigilan daw yung sabi dito ng kumbayan natin pagkagahaban sa kapangyarihan. Well, ang silipin ang oras mga kababayan, 26 minutes na 27 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Hello daw, good morning sa mga nakantabay sa atin dyan sa... Naku, nawala. Di pala nakano yung aking cellphone. Si mga staff ni Sir Ray, ha? Ay, hinihintay ko pala yung email. Naku. Batingin ko na rin si Sir Renan. Mapuntahan nga natin mamaya para yung kanyang pinangako. At na makapagsimula na dito sa One Radio yung kanyang kwan. Ang tawag dito? Yung kanyang core commercial ngayon dyan. Ano, Sir Renan? Sabi pati ni Sir Renan, makulit talaga yun si Binje Parada. Magpaparadulag-dulagan na nga ngayon yung Binje Parada na irita. Makulit talaga. Sabay, ano ba? Sige na nga ni. Makulit nga ni. Mamaya, ora dyan, pupuntahan ka naman dyan sa Renan. Makulit nga ni. Balikan natin yung mga issue nasyonal. Si Kuwan na, si Senator Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo. Gigil na gigil kasi siya ang pinukusan. Isa siya sa mga napag-initan ng 18 ex-Marines. Kung maalala natin, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo,
7: sometimes you have to bend the law.
2: Ayan, sabi niya, sometimes you have to bend the law. Kaso sa kanila magkakapatid ngayon, bali apat kasi mga tulpo ito. Yung kanilang pinakapanganay, si Batikang broadcaster Ramon Tulfo. Yung isa sa kanila, si Ben Tulfo, ay kontra. Sabi nga ni Ben,
7: May mali.
2: May mali daw. Okay, nabasa ko nung isang linggo. Itong si reaction ni Senator Cayetano. Sabi nga niya kung hindi lang kayo tulpo, ipapatulpo ko kayo. Ano niya yung eksena? Marinaga lang kay Kuya Bungoy saka si Ate Rosie. Pagbati rin natin si Ate Gaya. Sana magaling naman ito sila Kuya Bungoy, ha? At least sa tagal ng panahon na nung isang araw nakapagpasyal naman si Kuya Bangoy. Kaya lang naging kanyang pagpapasyal ay pa-check up sa Bicol Medical Center. Ibang klaseng pamamasyal yun, ha? Siguro si Kuya Bangoy ito, ano na to, ilang years na bang kumbaga dinakita yung mundo. Mga reaksyon niya sa dinadaanan, dami na pala kayang bahay dito. No? Let's go. Well, patrang muli tayo. Ikuan pa pala si Ate Saling. Magandang morning sa members ng Buntele family. Siguro ano pa to? Tulog pa to? At sabi nga niya, buyong-buyong, burat-burat ini si Banggi. Ay, Bertihan. It is Excel 31, makalipas na ang alas 6 ng umaga. Ayun po na may nakantabay pa rin sa ating balita. O kape, balita, musika. balik-baliktad na pati. Kape mo si kabalit at impormasyon. Kasama si Kuya Benji. Dito lang sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet.
4: One Radio
8: 99.7 One Radio.
9: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
9: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
9: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: One Radio.
12: You're listening to One Radio
0: News FM.
13: Tindugo na Bicolandia.
2: Oy, batiin nga pala natin lahat ng mga kaibigan natin na Cantabay, especially dyan sa Diet Public Market.
10: Yeah.
2: Hey. Asa na nga yun? Baka hindi ko na, hindi ko yata na save. Sa lahat ng mga kasamahan ni Market Administrator. Naku-open ko pala. Tingnan ko lang. Ay, nalubat tayo kanina eh. Bakit naka-ano to? Wait a minute, kaping mainit. Delay nga ang ano. Ang si Floridel, good morning. O dyan sa kwan ha, ang Bildoma Peligro family. Kamusta pa yung lahat dyan? Happy weekend. Ito pa nga pala si Sala, ano to? Papabati lang yung mga taga dyan sa MDRR, MDRRMO Mercedes. Uy, si Kwan ha, si Sir Jude.
14: Mga balitang totoo, may direksyon, bawat nota.
2: Maganda morning.
14: Sing One Radio, araw mo.
2: Sa kanila mga stop dyan.
14: Kuya Benji on the mic again. Hatid ang ngiti sa inyong mga labi, talagang mamumutawi. Kape sa kamay, musika sa puso, balita at impormasyon.
2: Lumula yung ano ni Sir ano ha.
14: Kape
2: mo. Pero maganda morning lahat sa mga kaibigan natin dyan sa Diet Public Market. Alam ko na erase ko o whatever. Bueno,

si mga kaibigan natin, uy, nagkakaproblema sa, ang tawag nga dito, yung mental health ng mga kabataan. Pag-usapan nga natin, ito po namang isang pag-aaral na ginawa ng Commission on Higher Education o itong CHED. Kasi napangalaman na isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-drop out ngayon ng mga estudyante sa kolehiyo. Ito po naman problema sa mental health. Mas madami ay nagsabing ito ang dahilan nila kaya sila ay nag-drop out. Kaysa sa mga nagsabing pressure at hirap sila sa pag-aaral. Kung kaya naman nakakabahala na yung resulta ng isang nationwide survey na ginawa ng UP Population Institute noong 2021 na kung saan napag-alaman na 7.5% ng mga kabataang Pilipinong edad 15 hanggang 24 o 15 to 24 years old ay nakakaisip ng suicide. Doble ang bilang nito na naitala noong 2013. Ayon po naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapag tala ng 3,133 deaths o 3,133 deaths noong 2023. Dahilan po yan sa suicide kung saan halos 1,000 ng pagkamatay ay sa mga edad na 15 to 24 years old. Hindi po ito mga simpleng statistics o mga numero lamang. Sinyalis ito ng namumuong mental health crisis. Sa panic po naman ng mga kabataan Pilipino kaya dapat ay kumilos na tayo. Ang Department of Education o DepEd sa pamuno po naman ng sekretaring si Sunny Angara ay umaksyon na bunsod na rin ng mga napabalitang dumadaming kaso ng depresyon, stress at bullying sa mga estudyante ng elementary at high school. Dahil lunsada ng DepEd ang tinatawag na Learners Telesafe Contact Center Helpline na may numerong 33733 bilang dagli ang suporta sa mga mag-aaral na may mga mental health concern. Kapag tumawag sa numerong 33733 ay may sasagot na Learner Rights and Protection Officer para po naman ma-assess ang problema ng caller at direkta silang makonekta sa mga espesyalistang yung mga specialist ng National Center for Mental Health. Pero walang ganitong helpline para sa mga estudyante sa kolehiyo na katulad ng mga elementary at high school. Yung mga nakakaranas rin ng depression, stress, pressure sa pag-aaral at bullying. Kasi sa kolehiyo, nandyan din yung bullying. Para po naman matugunan ang kakulangan, nag-file ang ito, may tinatawag na House Bill 7354 na may layunin magkaroon ng Mental Health Office o MHO sa lahat ng state universities and colleges. Sa ilalim ng House Bill 7354 o panukalang SUC's Mental Health Service Act, nakasalalay sa mga MHO ang pagkakaroon ng mga hotlines na may mga nakaantabay na mga mental health professionals para po naman malalay magpayo at magbigay ng tulong hindi lamang sa mga estudyante kundi sa buong komunidad ng SUC. Kapag naisabatas po ito, aatasan ng CHED ang mga SUC na mag-set up ng kanilang mga MHO na siya ring in charge sa information campaign patungkol sa mental health kasama na mga issue ng suicide prevention at paano ang pag-handle ng stress. Dapat na mga trained mental health professional ang tatao sa mga MHO. Maaari ring mag-hire daw ng mga college graduate na may background sa psychology at iba pa ang kahalintulad na course para tumulong sa pagpapatakbo ng mga MHO sa ilalim ng supervision ng mental health professionals. Sa nakaraang kongreso, nakaabot na sa third and final reading sa House of Representatives ang SUC's Mental Health Service Act. Ang may akda po nito o ng kahalintulad na bill sa Senado ay si
Sunny Angara noong siya ay senador pa. Kaya umaasa tayo na maipapasa ang bill na ito na sa kasalukuyang kongreso. Dapat na magkaroon ng konkretong aksyon para matiyak na bawat kabataan Pilipino ay may malalapitan at masasandalan kapag suporta sa mental health ang kailangan. Oy, pabati muna tayo. Good morning sa lahat daw ng mga BSW. Ito yung mga barangay health worker. Si classmate Abet. Oy, maswerte yung mga BSW ha. Parang nakapasa na yata yung magnakarta ng para sa mga BSW. Na kung saan sila ngayon sinasabing mga frontliners pagdating sa mga emergencies. Kasama na yata dito yung mga tanod na sila ay magkakaroon na ng talagang ang tawag dito, fix na sahod. Samantala, si mga kaibigan naman natin ng mga sunog baga o si mga kabayo, siya rin naman naghihintay ng mga magnakarta, lalo na ni si Cardo Dalisay. Kailan daw o noarin daan magkakaguan ng sweldo ang tambay? Ano naman yan? Punang iaki na katambay hanggang ngayon, tambay pa rin. Magkakaguan na daan, sabi kayo ni Cardo. Magkakasweldo mo na kaya ang tambay? Baan na yan. Si Simon ang magawa din ko kaya. Sino ka kung ma-author ka yan na mababatas? Dahil pati yung nag-aagom si Cardo. Kung sa tawag dito, kung sa kawayan, bahi na. Sobra sa bahi pa. Sabi ni Cardo, sabi ko pati, pirang taong ka na baga. Lingaw na nga niya ngayon kung perang taon ako. Kita mo yan, pati edad niya hindi niya na alam. Masabi si Ate Purification, Jesus, Jesus, Jesus. Makabatoon ako nito ni Cardo pag uwi ko mamaya. Pardali mo naman ngayon ako ay. Balik-balik ngayon sa radyo, pardali mo naman ako. Yan man ay kwan lang, pampag-goodbye. Good vibes yung mga ngayang say mula ngayang good vibes. Sabi ni Ate Saling, tanong taday ka nagdig ni Benji ay ata nga ni habo kumaburat. Bakit taday ka nagpunta igdi tigtadaan ta kaning ano ini burat-burat kuan ka pa siguro Ate Saling, may amats ka pa siguro ang chat mo digdi sarala bagay ni kapasa ka may musika sa puso pigtadaan takang pana ano ni papulutan garo ini. Sabi ko baga ay ata nga ni din ako nagiinom. Dahil ako nagiinom kundi ako maburat. Joke lang. Maya kwento kita ay medyo wala asedik. Ibig sabihin niya pigtadaan taka ning handa ning aki ko. Dai ka ba ng igdi kasura. Hanggang ngunyan nagiinom pa kami. Sabi ko na burat ini uta ang pakachat. Ang mga litra baga kayo ni nagbabarayli baga din. Barari bang ano ang litra? Ta naka ano pa lang hanggang ngunyan nagiinom pa kami. O, anong oras ini? Daya ko ba dyan? Ta siguradong medyo kwan pa dyan ang agwa di pataranta. Mahidap na. Samantala, oras natin 44 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Si mga may trabahong pang Sabado ay asikaso.
Ito pa lang si Classmate Abet, pagbati man, Marina Aga sa Lucinada family. Ganon din sa Basay, sa Pontinosa family. Happy weekend. Iniman si Roland na madalagan daa. Ano ba masabi ni si Roland? Dahil ka magdalagan, Roland, mawalat yan sa rungan mo. Dahil ano lang, joke lang. Batiin mo ngayon pa di ang Barangay Affairs sa Capitol. Iyon na, si mamamagang opisina ko niyan. Ubas sa batiin mo tasa na ng good morning, happy weekend sa kanyang mga kasamahan sa Barangay Affairs sa Capitol Union Diet. Saka ang Ramos family. Malaban pala ini si Roland din ko na. Kabisa di barangay pati ha. Si mga tawag dito. Si mga aspirante sa darating na BSK sa November. Si iba dyan medyo nervous na. Arog ni Kagawad. Sabi na Ikuan, may Ikuan pati, may ini baga ngayon si Kagawad, may galas pala ngayon eh. Nag-seminar ngayon kami sa Baguio. Para inong baga ngayon naman sa luas kang Kuan, venue. Tapos kung ano, namang, nang mamabuyong na, malasing na. Nakakasupog ngayong maray. Tripunan kang tao. Sabi ni Tresorera. Nag-usyuso man ngayon ako, isa ba tigterpo ng kataw din? Burat-burat ngayon. Ay, si Kagawad. Ano pala yan? Nakakasupog. May galas. O di, ang sistema, ang reaksyon kang sa iyong mga baryo. Garo man sana ngayon yan na sinap na sarong patukaw. Doon pumait ang mga pangyayari. Good morning sa lahat ng mga taga-Binsons. May kumaintindihan itong chat ni Manay Zen. Zen. Binsons lang mga nag-gets ko rito. Anyway. Sa Espina family, good morning. Si Kwan ha, si Mary Jane, get well soon. Pero Kwan ha. Dati naka-bedridden lang si Mary Jane. Pero ngunyan, kumbaga sa sabi nga niyan sa Bicol, ngunyan nag-ruhab na. Tuwan-tuwa naman dyan si ano, Doktora Febi saka si Sir Jude. Kasi nakita nila yung development. Ha? Being a stage 4 cancer patient. Nakakailangan na ba ito si Mary Jane chemo? Dati-dati, para haratod mi sa BMC, sa Naga, bidridin na ni dati. Pero ngunyan, garo gusto baga makilaban, garo gusto magsali sa track and field. Para dalagan. Sa mga, ano to, Cantara family, good morning! Ganon din, sabi ni Aikin, pabati ko yan ng si Mag-ina Kumahan, Estrella family. Maraming thank you, ha. Si Picoy, aka, bago naman pangalan ni Picoy, ha, Asyong Bunso. Ano man ni Picoy, kung ano magating paparaano mo, Asyong Bunso. Bati naman pa rin sa kuya mga akos. Kira na bagang akos ka ni Picoy. Samantala si Frederick din. Good morning. Sabi niya, paki-shout out da. O bati lang sa Ramos family.

Well, ang oras po natin, 11 minuto bago, bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Patuloy pa rin ang tabayan sa programang Kape, Musika, Balita at Informasyon. Ngayon po namang araw ng Sabado, June 6, 2026. Uy, baka birthday nyo ngayon. Matulad kayo kay Cardo, di na alam na birthday niya. Happy birthday na lang sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday today. Ah, ito pala yung greetings ni si Serene dyan sa Diet Public Market. Ang ating market administrator, Serene Salamero. Lahatin na natin. Ay, ano pala ito kay Kapitan? Mali yung ano ko. Si Caprine ng mata kong ito, di ba? Hindi ko nagkakamali. Ano, natapos pala yung event nila dyan, ha? Yung sa may, anong festival ba yun? Sighid? Si Kapitan Rene pala ito. Caprine Salamero ng Barangay Matakong. Ang galing nila dyan, ha? Nag-concert si ano dyan. Pinaconcert nila si Rins Viralo. Saka si, sino isa? Si Ray Valera. Takong de pangani na kung buhay pa man si Willie Garte bago saruman sa naging guest. Parang ngiritan pati ako ni Elia. Oy, Sir Rolly, good morning. Ano na kita? Ano rin na ibalik si Kwanta dyan? Isa ay mong tindahan ng mga chicken. Mamaya nga, kulitin ko naman to si Rolly. June na baga si Rolly, oh. Paano nakita ka ni? At inspirasyon, mga balitang totoo, may direksyon. Samantala, magbattery na good morning si classmate Adele. Matiyo niya man si sa iyang mahal-mahal na agum. Ngayon, pagmamahal kayo, ibig susukiti ang agum niya. Burat-burat ang agum, sukitihon. Grabe, no? At ganoon din, good morning kay Ma'am Paula. Ang Almeida family. Uy, ito si Ma'am Paula, nagtuturo to dito sa ano, ha? Malapit-lapit lang dito sa amin sa station. Yododoy. Ganoon din, pagbati naman Kuya Benji sa Sitoy family. Saan ka nga, Elena? Di ba labo ka? Gising na. Si Elena, minsan malabo itong kausap. Eh. Sa tamang timpla, kape musika. Dami mo lang sinabi, biglang sasagutin ka lang ng ano? Si Kuya Benji, only on one. Sa Sitoy family, binabati niya rin si ano niya, Lab Kalab team, dyan sa Binson. Formasyon, kasama si Kuya Benji, gising ang nasyon. Bueno! Meron tayong 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Baka makalimutan yung ibang magpa-greeting. Si Ate Lorna, good morning daw sa Anyora family. At tayo muna yung maghihigop ng kape. Alas 7 tayo magbabalita. Si, ano to? Si classmate Cherry, batiin daw niya ng good morning dyan sa mga tigatalisay. Ganon din si classmate Berhel sa Aguilar family. Good morning din kay Joel, ang Angeles family. Yan. Abi, thank you, ha. Mabuti lang hindi ako tawag dito. Kahit almost amount tayong nagpahinga. Dahil ko man nalingaw-lingawan sa mga pinduto ni Gdy. Asa na kayong ano natin dito? Ano kayong latest na sa ano dito? Yung sabi ni Juan, sabi ni Congressman Luestro. Kongreso dati na

Hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Meron yun dito eh. Hanapin ko lang. Is it a new wave or... Kuya Benji on the mic again. Hatid ang ngiti sa inyong mga labi. Talagang mamumutawi. Kapag sa kamay musika sa... Parang...

sa foreign, ano yan, foreign, ba, foreign, ano nga tawag doon? Bubblegum ba yun? Well, tayo hihinga muna. Antabay lang ha. Alas 7 tayo magbabalita. Oras natin sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago mag alas 7 na morning. Ito pa rin si Kuya Benji. Benji Prak. 99.71 Radio Music and News FM.

0: 99.7 News FM.
1: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
2: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
5: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan,
0: all in one. Ito ang One Radio News FM.
5: Dai, tindugo na
0: Picolandia.
6: Headline. Oras po natin na 4 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Headline.
6: Sa headlines ng ating mga balita ngayon po namang araw ng Sabado, June 6, 2026.
0: Headline.
6: IBP statement sa June 3 session, patunay na legal, valid ang Senate Leadership Change Law Professor.
0: Headline.
6: Apat na ex-Senate Presidents na nanawagan sa agarang pagresolba ng dispute sa Senado.
0: Headline.
6: Senator Marcoleta nagsumiti ng counter affidavit sa Ombudsman kaugnay sa hindi pagdeklara ng 75 million pesos campaign donations sa kanyang salen. Senator Erwin nagbanta na ipa-aresto ang mga senador na umano'y illegal na nag-hearing ng Blue Ribbon.
0: Headlines.
6: Dating Senador Drilon sinuportahan ang Gatchalian Block sa usapin na, ng Senate Quorum. Juan Tobares na inisyu laban sa mag-asawang Diskaya at siyam na iba pa sa versus flood control kickback scheme. Gatchalian Block nakatakda ang maghain ng reklamo sa mga dubalo sa umano'y bogus na Blue Ribbon Hearing. ICC Registry naglatag na mga panuntunan para sa nakatakdang paglilitis ni FPRRD. Presyo ng diesel asahang tataas sa susunod na linggo. Rollback sa gasolina ipatutupad din. Samantala, sa iba pa ang ulo ng balita, U.S. visa ni Representative Robaldez sa binawi umano ng U.S. Headline sa ating balita sa Ibayong Dagat, lalaking na stranded sa Mount Everest ng 6 na araw, ligtas na na-rescue. Sa headline sa ating balita ng pampalakasan, Alex Ayala pasok na sa semifinals ng Birmingham Open. At sa headlines ng ating balitang entertainment, Robin Padilla balik ka bad boy sa kanyang pelikula o bagong pelikulang Bad Boy 3.
0: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, hinala upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Heto na ang inyong takapaghatid balita, Benji Para. Benji Para. One Radio Balita. Radio Balita.
6: Oras po natin, 7 minuto na, makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: One Radio Balita, National News. One Radio Balita, Benji Para. One Radio Balita.
6: Isa umanong malinaw na patunay na legal at valid ang nangyaring sisyon ng Senado noong June 3, ang matapang na pahayag ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Sinabi ng IBP na legal at may bisa ang isinagawang sesyon ng Senado noong June 3 dahil nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino v. Cuenco noong 1949. Ayon sa IBP, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyon ginawa sa sesyon, kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay tinuturing na may bisa. Ang naturang pahayag ayon kay De La Salle University College of Law Professor Attorney Juju Lacanilao ay nagpapakitang mas nakakarami sa mga abogado sa buong bansa ang sumusuporta sa naging kaganapan sa Senado ng senaturang araw. Isa rin itong matibay na suporta at statement na nagsabing nasa panig ng Gatchalian Block ang batas at local jurisprudence tulad ng binanggit ng IBP sa kanilang pahayag.
0: One Radio Balita. One Radio Balita.
6: Naglabas ng isang joint statement ang apat na dating Pangulo ng Senado ng Republika ng Pilipinas nitong gabi ng Biyernes, June 5, upang hilingin ang mabilis na pagresolba sa kasalukuyang sigalot sa mataas na kapulungan. Sa inilabas na statement of former Senate Presidents on Senate Brujeja, nina dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III, Franklin Drilon, Juan Miguel Mig Sobiri at Vicente Tito Soto III, binigyan din ng mga ito ng moral na tungkulin nila magsalita para sa proteksyon ng institusyong kanilang dating pinamunuan. Ang nilang pangunahing obligasyon ng isang leader ng Senado ay hindi ang kumapit sa posisyon, kundi ang tiyaking na tiling kagalang-galang, marangal at nakatayo sa batas ang kapulungan kapag iniwan ito. Nanawagan din sila sa mga kasalukuyang mababatas na hinto ang mga bangayan na sumisira sa imahe ng Senado sa mata ng publiko. Iginit nilang dapat limitahan ang mga debate sa loob ng plenaryo o sa angkop na forum lamang. binigyan din ng apat na dating Senate Presidents na mas nararapat pagtuunan ng pansin ang mga mabibigat na krisis na kinakaharap ng bansa katulad ng ekonomiya, katarungan at seguridad sa pagkain at enerhiya. Sa halip na ubusin ang oras sa mga politikal na maniobra, ang panawagan ito ay kasunod ng kontrobersyal na reorganisasyon sa Senado noong June 3, 2026. Sa naturang balasahan, idineklara ng bagong mayorya ang tinaguriang Solid Black na bakante ang lahat ng posisyon at inihalal si Senador Sherwin Win Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, marin itong tinutulan ni Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang siya pa rin ang lehitimo at moral na pinuno ng Senado sa maygiit na isang illegal na kudita ay naganap. Dahil sa hidwang ito, patuloy ang matinding kalituhan sa kapangyarihan sa mga komite at ganoon din sa liderato ng kapulungan.
7: One Radio Balita, Benji Para. One Radio Balita.
6: Samantala, sa ibang kabit na balitang nasyonal, nagsubite si Senator Rodante Marcoleta ng kanyang counter affidavit sa Office of the Ombudsman upang sagutin ang mga akusasyon na nabigumano siyang ideklara ang humigit kumulang 75 milyong donasyon sa kampanya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna namang iginit ng company Marcoleta na itinuturing ang mga donasyon bilang pribadong regalo at hindi campaign contributions kaya't hindi ito subject sa public disclosure. Ayon sa Senador, ang mga ito ay tinanggap na may magandang layunin at kinatwiran na hiniling ng mga donor na manatiling confidential ang kanilang pagkakakilanlan at binayaran din nila ang kaukulang buwis. Ang counter affidavit ay tugon sa utos ng Ombudsman matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ang pagsampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta. Ganon din kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawang iba pa. Samantala, noong May 26, nagpalabas na rin ang Sandigang Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta at sa mga kapwa akusado nito upang pigilan sila makalis ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon.
7: Benji One Radio Balita. One Radio Balita.
6: Nagbabalaan si Senator Erwin Tulfo na maaaring ipahuli ang anumang sinumang senador na magsasagawa ng pagdinig ng Senate Floor Yon Committee nang walang pahintulot mula sa kanya dahil siya umano ang lehitimong chairman ng komite. Ginawa ni Tulfo ang pahayag kasunod ng isa sinagawang pagdinig ng Cayetano Blanc noong June 4 kung saan pinangunahan nila Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta ang naturang hearing. Maaalalang tumistigo ang ilang dating membro ng Philippine Marines at inakusahan ang ilang politiko at individual na tumanggap umano ng mga mali-malit ang pera. Kabilang sa mga pinangalan ng si Senator Erwin Tulfo at dating Senate President Vicente Tito Soto III, maring itinagi ni Tulfo at iginit na walang sapat na ebidensya na sumusuporta sa paratang ng mga dating sundalo. Anya, naghahanda na siyang magsampa ng kasong libel laban sa mga dating nagpakilalang bagman ni dating Acubicol Party List Representative Saldico. Tinawag ni Tulfo sa isang panayam na isang sham hearing o picking hearing ang ginawa ng paksyon ni Cayetano. Giit ng senador, hindi ito otorisado ng kasalukuyang leadership ng Senado at hindi rin umano sumunod sa rules ng Blue Ribbon Committee. Kasabay nito, nagbanta pa si Tulfo na hindi papayagan ang anumang katulad na ginawang pagdinig sa hinaharap at muling iginiit na kung hindi maaresto ay kanya itong kakaladkarin palabas ng plenaryo. Hinamon din ito po ang mga nag-akusa sa kanila na magsubite ng konkretong ebidensya sa Office of the Ombudsman kung nais nilang patunayan ang kanilang mga paratang. Nakatakda namang magsagawa ng opisyal na pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, June 8, kung saan inaasang iimbitahan muli ang mga dating sundalo upang magbigay ng kanilang testimonya sa ilalim ng itinakdang proseso ng komite.
7: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
6: Sinangayunan ni dating Senate President Franklin Deron ang posisyon ng Gatchalian Blanc sa paggamit ng 1949 Supreme Court ruling upang matukoy ang kurom sa Senado sa gitna ng umiiral na alitan sa liderato. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino B. Cuenco, ang quorum ay hindi batay sa kabuuang bilang ng 24 na senador. kundi sa bilang ng mga senador na nasa jurisdiksyon ng Senado. Paliwanag ni Drilon na ang prinsipyong ito ay ginamit na rin noong 2015 sa isang sesyon ng Senado na kanyang pinangunahan, na kung saan hindi ito tinutulan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano na noon na panahong iyon. Sa ilalim kasi ng interpretasyon ng Gatchelian Block, hindi na isinama sa bilang ng quorum ang mga senador na wala sa jurisdiksyon ng Senado. Gaya ng mga nakakulong o yung mga senador na hindi mahagilap. Dahil dito ang mayorya ay ibinatay lamang ang sa mga nititirang senador na maaring obligahin na dumalo sa sesyon. Sinuportahan din ito ng mga law experts na nagsabing ang mga senador na wala sa kustodiya ng Senado ay hindi kabilang sa bilang ng quorum. Bilang halimbawa ng mga hindi kasama niya ay sina Senator Jingo Estrada na kasalukuyang nakakulong, at ganoon din si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi na muli nagpakita sa publiko. Ang terminong majority of all the members ay ginagamit lang din sa eleksyon ng Senate President at hindi sa pagtukoy ng quorum sa sesyon. Gayunpaman, maaaring tinutulan ng kampo ni na Senator Pia Cayetano at Lauren Legarda ang ganitong interpretasyon, at giniit ang quorum ay dapat pa rin ibatay sa kabuuang 24 na miyembro ng Senado.
7: Benji Parat, One Radio, Balita, One Radio, Balita.
6: 16 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, naglabas ng warrant of arrest ang malulos sa Regional Traffic Court o RTC laban sa kontraktor na sina Pacifico Corley Discaya, ganun din sa asawa niyang si Cesara Zara Discaya, at sa siyam na iba pa kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents na may kaugnayan sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ang kautusan ay nilabas isang araw matapos magsampa ng mga kasong malversation at graft ang Office of the Ombudsman laban sa mag-asawang Discaya at sa kanilang mga kapwa akusado na sina Merz Haron Laos, Bryce Erickson Hernandez, ganon din kina JP Mendoza, Ernesto Galang, Norberto Santos, Lorenzo Pagdalunan, Juanito Colonel Mendoza, Florarin Sibulan at Maria Roma Angeline Rimando. Ayon sa korte, walang inrekomendang piyansa para sa 11 akusado. Samantala, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Becrimulia na nakatakdang ilipat si Corley Discaya sa Bulacan sa Lunes, June 8, dahil ito sa kaso na may kaugnayan sa rehabilitasyon ng river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan, sa ilalim ng Department of Public Works and Highways Contract ID Number 22ZC0058. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, natuklasan sa investigasyon ng ombudsman ang umano'y seryosong paglabag sa mga alituntunin ng gobyerno sa auditing at accounting. Dagdag pa niya, nagkaroon umano ng buong bayad para sa dredging at embankment works kahit walang sapat na computation at kinakailangang dokumento na magpapatunay na natapos ang mga proyekto. Dahil dito, umano'y nakinabang ng hindi naaayon sa batas ang St. Timothy Construction Corporation nang humigit kumulang 53.9 million pesos na nagdulot ng malaking pinsala sa pondo ng pamahalaan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ng mga akusado kaugnay ng desisyon ng korte.
7: One Radio Balita. Benji Parat, One Radio Balita.
6: Ikinasa ng Gatchelian Block ang posibilidad na pagsasampa ng mga kaso laban sa mga individual na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ng Cayetano Block dahil sa umanong kakulangan ng parliamentary immunity. Ayon kay Senator Pampilo Ping Lacson, maaring kasuhan ng cyber libel at iba pang kaso ang mga lumahok sa naturang pagdinig dahil itinuturing itong bogus at walang bisa mula sa kasalukuyang liderato. Ni Lacson, hindi maaring gamitin bilang depensa ang parliamentary immunity dahil hindi umano opisyal ang ginawang pagdinig noong Huwebes, June 11. Sinigundahan naman ito ni Senator Francis Kiko Pangilinan na nagsabing walang bisa ang immunity ng mga dumalo dahil hindi ito isang formal at opisyal na proceedings ng Senado. Pareho nakabilang si Lacson at Pangilinan sa paksyon ni Gatchelian na nagdeklara ng bakante ang lahat ng posisyon sa Senado dahil sa 3 na pagliban ng majority senators sa plenary sessions ng mataas na kapulungan. Una lang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang lehitimong Senate President at may karapatan na magsagawa ng Blue Ribbon Hearing na pinangunahan ni na Senator Pia Quintano at ni Senator Rodante Marcoleta.
7: Benji Parang, One Radio, Balita.
6: Naglabas ng bagong panuntunan ang registry ng International Criminal Court, YCC, para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ICC Registry ang pag-atras o pag-aatras sa mga partido at kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang ipa-redact o itago sa publiko. Iminukahan rin ng registry ang paggamit ng transcript o transcript verification process na ginamit sa kaso ni Muhammad Said Abdelkani upang matiyak ang accuracy ng mga official records ng paglilitis. Bukod dito, hinikayat ng registry ng on trial chamber 3 at ang mga kalahok sa kaso na gamitin ang witness entity at ganoon din ang evidentiary materials o e-binders modules sa judicial workflow platform. Ayon po naman sa registry, makakatulong ito upang mapanatiling organisado at nasa isang komprehensibong sistema ang lahat ng record ng kaso. Magulitang sa unang status conference noong May 27, sinabi ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Conner na magsasagawa ang korte ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ng dating Pangulo upang matukoy kung siya ay may kakayahang humarap sa paglilites. Samantala, nakatakdang magsimula ang paglilites ni Duterte sa November 30, 2026, magkakaroon din ng dalawa pang status conferences ang ICC sa darating na June 23 at July 14 bilang bahagi ng paghahanda para sa papalapit na trial.
7: Benji Parang, One Radio, Balita.
6: 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang gamit na balitang nasyonal, inaasahan magkakaroon ng magkaibang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kung saan posibleng tumaas na malaki ang presyo ng diesel habang bababa naman ang presyo ng gasolina. Batay sa 4 na araw na trading ng Men of Plot Singapore at galaw ng foreign exchange, tinatayang tataas ang presyo ng diesel ng 4 na piso hanggang 4 na piso o 450 pesos kada litro. Samantala, posibleng magkaroon naman ng rollback sa gasolina na nasa pagitan ng piso hanggang 150 kada litro. Ayon sa isang source mula sa oil industry, ang pagtaas ng presyo ng diesel ay bunsod ng pangabahan sa pagdaidigang supply ng langis matapos umano ang paghinto ng negosasyon para sa peace deal at panibagong banta ng Iran na tuluyang isara ang Strait of Hormuz. Dagdag pa rin ito dagdag din sa pagtaas ng presyo ang pangamba na maaring bumaba sa kritikal na antas ang global oil inventories kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis na paggamit ng mga reserbang langis. Samantala, sinabi ng source na may paunang indikasyon na maaaring bumaba ang MOPS prices sa huling araw ng trading ngayong linggo. Kung mangyayari ito, posibleng mapunta sa mababang bahagi ng pagtataya ang dagdag presyo sa diesel, habang maaaring mas malaki naman ang rollback sa gasolina. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kanilang fuel price adjustment tuwing Lunes at ipinatutupad naman pag-araw ng Martes.
7: Benji Parang, One Radio, Balita. Benji Parang, One Radio, Balita.
6: Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babes Romualdez na binawi ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam, sinabi ng ambassador na isinigawa ang visa revocation habang naharap si Romualdez sa investigasyon kaugnay ng umano'y mga anomalya sa mga flood control project. Nauna nang naglabas ang sandigang bayan ng Precautionary Hall Departure Order o HDO laban kay Romualdez kaugnay ng mga reklamong kinabibilangan ng umano'y plunder, direct bribery, paglabag sa anti-graft and corruption practices, ganon din sa indirect bribery at money laundering. Gayun pa man, maaaring itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa dating House Speaker, ang mga paratang ay nakabatay lamang sa politika o politika at hindi sa matibay na ebidensya.
7: Benji Parang, One Radio, Balita. Benji Parang, One Radio, Balita.
6: Ganap na ang 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Balita, International News.
6: Sa ating mga balita sa Ibayong Dagat, isang Nepali mountain guide ang nakaligtas matapos siyang ma-stranded sa Mount Everest nang halos 6 na araw na walang sapat na oksigen, pagkain at maayos na tuluyan. Kinilala ang lalaki na si Dawa Sherpa na inakalang namatay na habang pababa mula sa tuktok ng Everest matapos siyang hindi na makontak. Ngunit makalipas ang 6 na araw, natagpuan siyang buhay ng isang clean-up team habang dahan-dahan naman siyang bumaba patungo sa Everest Base Camp. Agad siyang isinakay sa helicopter at dinala sa ospital sa Kathmandu kung saan ginagamot siya dahil sa dehydration, frostbite at bali sa buto. Ayon sa lalaki, nawalan siya ng oxygen habang nasa mataas na bahagi ng bundok kaya hindi na siya makagalaw ng maayos. Binahagi rin niya na wala siyang makain sa unang 2 araw at ang tanging paraan para mabuhay ay ang pagnguya ng yelo para makainom ng tubig. Nakakita rin siya ng ilang tsokolate sa kanyang bulsa na nakatulong para tumagal siya ng ilang araw sa bundok. Kwento pa niya, kaya siya natrap ay dahil nahulog siya sa isang siwang ng yelo o crevasse nang humigit kumulang 2 at kalahating araw. Pasalamat niya na mayroon daw na avalanche na nangyari dahilan para mawala ang siwang at mapunan ng yelo na nagbigay sa kanya ng pagkataong makalabas. Matapos makalabas, gumamit siya ng mga lubid sa bundok para makababa kahit may panganib pa rin ng avalanche. Batay sa ulat, 5 katao na ang nasawi sa kasalukuyang climbing session sa Everest. Sa kabuuan, mahigit sa 300 katao na ang nasawi mula pa noong 1920s na nagpapakita ng patuloy na panganib sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa mundo.
7: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita, Local News.
6: Samantala sa ating balitang lokal, nagpahayag ng suporta at intensyon ng mga lokal na leader sa lalawigan ng Camarines Norte sa ilulunsad na One Cam Norte Movement. Ito ay sa darating na araw ng kalayaan, June 12, para sa pagkakaisa at pag-unlad ng Camarines Norte. Layunin ng pagkilos na ito na isulong ang pagkakaisa para sa ganap na pag-unlad ng probinsya. Kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan na isa rin sa mga convenor ng kilusan na nagkakaisa na ang mga lokal na opisyal, partikular ang mga alkalde mula sa 12 bayan ng Camarines Norte matapos ang serye ng mga pakikipag-ugnayan na lumahok sa nabanggit na movement.
7: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita, Sports News, Sports News, Sports News, Sports News.
6: Sa ating balita pampalakasan, patuloy ang magandang kampanya ni Alex Ayala matapos itong talunin si Mananchaya Sawang-Q ng Thailand 6-3-6-2 upang makapasok sa semifinals ng Birmingham Open noong Sabado. Bagamat nahirapan sa simula laban sa Thai Netter, nakakuha ng Pilipina tennis star ng ang momentum sa laban upang masilyuhan ang panalo sa loob ng 1 oras at 21 minuto. Sa 2nd set, nakakuha pa ng 2-1 si Sawang-Q bago bumawi si Ayala at magwagi sa 5 sunod na laro upang tuluyang tapusin ang laban. Ganito rin ang nangyari sa unang set kung saan naging tabla ang laro 1-1 at nanalo sa 4 na magkasunod na games para makuha ang malaking 5-1 kalamangan bago isara ang set na sa 6-3. Dahil sa panalo, 2 panalo lamang ang kailangan ni Ayala upang maiuwi ang kanyang 2nd WTA 125 title matapos masungkit ang kampiyonato sa Guadalajara noong nakaraang taon.
7: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita, Entertainment, Entertainment, Entertainment.
6: 29 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ating balitang entertainment. Tila balik bad boy muli si Senator Robin Padilla matapos ikasa ang kanyang advance screening ng pelikulang Bad Boy 3 sa isang mall sa Cubao, Quezon City noong Huwebes ng gabi. Ilang oras lamang makatapos makilahok sa kontrobersyal na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kasama ni Padilla sa naturang pagdinig sina Senadora Pia Cayetano Senador Rodante Marcoleta at ganoon din si Senadora Amy Marcos, kung saan na tinilakay ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y manamalyang flood control projects. Bago magsimula ang pagdinig, naging usap-usapan ng umano'y tensyon sa pagitan ni Padilla at DILG Secretary John Vic Rimulya matapos ang naiulat na komisyon sa pagpasok sa Senado. Gayunpaman, inilinaw ng magkabilang panig na walang katotohanan ang mga lumalabas na espekulasyon at sinabi ni Padilla na maayos ang kanyang relasyon kay Rimulya. Pagkatapos ng mga kaganapan sa Senado, dumiretso si Padilla sa screening ng Bad Boy 3, ang pinakabagong installment ng pelikulang nagbigay sa kanya ng bansag na Bad Boy of the Philippine Movies noong dekada 90.
7: Benji Parang, 1 Balita.
6: Sumayon nyo na ang ating balita ngayon po ng mga araw ng Sabado. Oras natin, 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Inihatid sa atin ng Best Cafe Green. Mura na, healthy pa. Ang inyong naging tagapaghatid balita ko naman si Benji Parak. Happy weekend, magandang morning.